0: no, rong quarry operator makaron nga nabilin una sa Mubo.
1: Oo, yes, oo.
0: Apat. Okay, now, ano ka ba ho epekto kara sa barangay, Kapitan? Kapingin sa income? Economic impact ba ga sa barangay?
1: Well, so far sa makaron doon ay,
0: pagin
1: man doon ay nayang, basis, sabi karon ay, doon sa anda nga disposal karon nga base man it, collection dong barangay.
0: Okay.
1: So, ginakulik kami naman kaon danda nga kuhan, delivery at di kaon nabati ron na ginasabi ko sa atong provincial assessor. Agad to ay di karon doon ginakompute kung pilaraan ng shared barangay province at naya nga munisipyo.
0: May chiker mataro barangay, no?
1: Wawat at chiker do barangay.
0: So, paano ginamonitor ita barangay? Rogagwa nga bagas per truck?
1: So, base kami ron sa record it, anda nga checker at the same time ay sa anda man niya ginasubmit ka mo niya resibo.
0: Okay.
1: Pero niya niro ginabasihan it ato niya provincial treasurer.
0: Ah, okay. So, base siyang sa libro. Ako, checker it ato niya provincial government mata.
1: Oo. Then, sabi ko una, sitwasyon ay kung pila yung mong volume ay ginakompute ay agiro nag ginatao to yagi ba sa barangay ay makaroon kung pila ro insakto nga nayang ma-dispose it mga operator ay ikaroon sa gabate na ato niya provincial tesorer ko chairman it barangay.
0: Okay, sige. Now, kapag kahapon, I don't know ako, nabatian mo rong statement ni Mr. Reggie Rebukan, kung nagkakatabo nga ra sa Mubo, sa kanilang hagtorong istorya sa politika, Kapitan Windel?
1: Oo nga nito, bulan nga nila ko eh. Ba't ang mga kundi isyo, sa kwari tayo hagto ito sa politika. Oo. Rin doon, doon nga itong naklaruhon niya, tanan man doon ay nayang, aton man doon niya na pag-aistoryahan. So, considering may unang man doon, ay siguro ay ang pangon lang ron kung mga kandidato ay ako mamata ko gadiagan at kapitan katodong Jay.
0: Pero for the past 32 years ko no, daw matsawag ita overall barangay ko reng reklamot mga pumuyo aga kung may una man nga nakakabot sa barangay wata ko nun na itatransmit pagto sa ibabaw Kapitan Windel.
1: Kaya man doon hindi man mamba nga 32 years ay wapa ba 32 years pilang dagon pa yung mga nagkwari karon no kaya ron ay every time nga may concern may reklamo ay ginatawag nato yung mga pumuyo. At the same time, rato niya kuwari permiti, at even da atin ro. At the same time, ay ro mga iba pa nga niyong reklamo na ginaforward mo natin doon sa atin ro. Considering nga, tanda ro may hand sa dekaroyon niya butang.
0: Okay. According abe ko, nagtaliwan nga adlaw kay Kagawad Arnel Cardinales, ay kuna, ay matsa nag-okay-okay yun mata. Tagro nga, nag-akwari una, si Mateo ng si Ralph Valenzuela. Ay matsa nagpundo yata itquarry si Vice Mayor Bulot. Pero pagbalik ko man itquarry ni Vice Mayor Bulot, nagbalik ko man nung problema. Ano rin natabo, Kapwindel?
1: Rin doon ay nayang Rana, abing area ni in fairness man kay Vice Mayor ay si Norlin Pilante, tarong area.
0: Okay.
1: No? So, tagana, lumilong operator. Ay, area abing ni Norlin Pilante ay makapit masyado sa kuhan. Sa tubig, itabi mo gabuo sa tubig.
0: Ah, okay, okay.
1: So, kung magpasaka, ay royon doon niya, gakos kita yung mawit na yan, abo kita rin tubig. Ay, amon na meron niya, ginakasubtanan niya, pero may amon niya, ginarimind sanda nga, patuon, anay, bago magsaka, agod to, ay, hindi ba yung magasa, agod, what kung gido tao.
0: Nga ni, magapit kita mo sa rampahan.
1: Magapit kita, abi, katodong dito.
0: Ah, okay. Ay, kwa nabi, eh, Mateo, wagay Valenzuela, magayo sa rampahan, kaya nakakatugo kagagi, bago umabot ni Kato, kanay Baes.
1: Oo. Takto kagita, tulong dyan.
0: Okay. Now, kapag total istoryahan nyo ng politika, ano natabo ko, no? Haman ita, ginapakunta na, haman ito yung mga dating kaapin, hay tumikwas sa kimo.
1: Gusto ko lang klaroho na, ato dong jet. Pupunta na ako sa nag-capping doon.
0: Okay.
1: Si Arnel Cardinales, si Richard Sampato, na si Juan Rico. Kung ako taron, wala saan na ako kasuporta ron.
0: Ah, okay.
1: Kay Javer Cipriano, ta saan daron ha? Claro.
0: Okay.
1: Si Willie Malapad, naroon na ako niya sa ticket. Si Willie Malapad niya ron, although nga, kung patanganin mo ka linya kamon, ay naging mo kaundaan ng father-in-law. Na kung pwede, ay sambilog mo sa mga kandidato ron itagawad, naging buong namon, without, kung doon, bukas sa among kalooban, niya, yan mo sa among grupo.
0: Okay.
1: So, rin ako nagkainabo. Bukod na, nambay nga, naapin na, naka-apin ko sa Leander Caldinari. Ito ka saan na sa Piyak, kaya ron. Doon, sa La Chica, talaga nga na faction doon. Doon yun, sa
0: IG. Pero kulihigon, ngayon, tasalin niya ni mo si Willie, nakikita ko nga, matsapirin mo yung kamuga iba man. Kamu na nai Mr. Ribukan, di ba? Kamu man nag-iniba dati.
1: Ayo, ako nga nila, nai grupo matayin na mo si Willie, ay, wala matakita ka-expectal doon, ay kita as local chairman, ay, doon nun, kahugat mo lang kita man, it na yung, kung ano rato nga natawag ng proseso man sa binarangay, mo man doon sa province, ay, maro na ba ron, ay, according nga ni ron, nagbuo nga niya ako, ay, sa kahapon sa statement ni Mr. Ribukan, ay, naya nga, hindi ako takuno si Juan, sa akong kandidato rito sa
0: iba. Si Kagawad Nerbiol.
1: Oo. Ay, sa nga, tanong ka sudong dito, ay, although ito, nakikita nandun sa post, ay, nayang ito happen niya, coincidence siya taron, ay, si Kagawad Nerbiol, eh, bo, tabi anak ko yung mga resolution niya ginapasa, gina, tumawta mismo, ay, napaloap na matarestoron sa mga ensya na tungdan. So, kung ako personally, hindi nga, ay, ba, inangan inspector, tanawabi na si Isinjo Kimo, ay nasa photo si Kapitan Neil, si Kapitan Aquino. Ay, doon ba? Ay, alam nga naman niya, kung ito kami sa sugod, inay mo sa ko, ay din ako naman na ikagawan ko yung mga. Ibagay ko naman, tayo kapila ka man kung kapaluak.
0: Nagagawabing, wapa kung history hit grupo ninyo, kung sino ginabiro ka kandidato ron, ay may mga interesado man gali, pero ginpakilaga mo nito sa ibabaw, sa atong provincial mga official, nga retry mo nga kandidato sa pagkakapitan si Kagawad Nerbiol.
1: Ay, wa, talagang doon niya niya, ang natagaging malisihan.
0: Okay.
1: Ang doon niya niya, na nabuotan na nga, sanda na nga niya nag-una it, na yung bugag ron, ay may sugat pa nga niya sanda. Ako mo lang nga niya ay, asintari mo lang kung taro niya, agamigo man kami kilaga, ay, pwede matalanda akong kablitan ko, wa, matasanda na ila kay, doon niya niya ba kung may proseso nga, ako ay schedule matapatawag it meeting.
0: Okay.
1: Ay, magayo para election, wa pa nga niya, ay, ano ay, by February, o January, ay haron nyo ito sanda, ay ito ta nagpadayaw sa nagkomunikasyon sa kay Mayor. At sinuhauna, ay sandat ang anin nag-una rito, tagto. Sana nagtunan nyo na inanda, maroon ta na. Ay, rin yun, nagpatawag man ako at meeting na yun. Abi rin, ay kung maisurihan pa, ay, doon yun, huwag man sana nag-attend, ay huwag man doon. So, ito happen nga, kompleto ito sa Piyak, ang nayang, huwag na alinan mo ay, amawon niya, hindi ako mag-intra, ay paalin na rin ako niya grupo. Ano hmm. Din ako? Diba?
0: Ang ikaw ginasaligat grupo mo?
1: Mga ni Ron, ano rin ka kung dahil na pagtanaw mananda? Diba?
0: Mahambag sa nga ay total tapos sa term ni Kapitan at sa wote at pakialam mo mukha ton.
1: Oo. Ay, mga ni Ron, ay ako, Jetay, kung gusto ko at ang ako niya personal interest sa ako niya na amligan, ay kaya tinakon doon, galing ay, may tawag kita may prinsipyo, natindog kita ron sa grupo kita nga ni, inay kita sa partido, moral, terminal natin gina. Kaya ka man sa ako niya, political career, no? Ay, again, inay natin niya, naon kita sa bunga nga, na nami-misplace gapon kita, no? Ay, so, nagtunggod ako, sunod, matagapon kita, kung ano, sino ato niya, ginatawag nga, natindogan natin niya grupo, doon ba?
0: Okay. Do imong sekretary kuno aga treasurer mag-ina?
1: Ano?
0: Mag-ina ba kap do sekretary aga treasurer barangay? Magnanay?
1: Aho, magnanay ho.
0: Okay. Aga pong tanong di ko matudyo magnanay ko no.
1: Hindi, bukon. So treasurer tanahay kuan. Bukon at mag-ina ro treasurer. So, sa minog na karunlaan ng nanay, hay clerk una sa barangay. Ang terminus in nature mataroon.
0: Oo.
1: Dinansya man din, kami hihimo.
0: So, aprobado matat council?
1: Ang rag, council. Sa nandun lang, tikang, ay ginaagi natin sa konsiyo ron.
0: Okay.
1: Doon yun doon ay, sa bato karoon na, dugang ko lang sa tudunggit. Tama mataroon na ay, pariligi, ginapresyal mata natin doon, grupo mata kami, bullying matangani maroon sa barangay. So, ginapresyate natin doon, anang ang mga bullying, so yun, nabalibaran natin, yan ang mga proposal ay aton una nga ginadinay. Actually, ginatakol man doon. Ang galing ko naman doon ay may mga

0: Ako nga ni, may kasugot yung taro niya. For the meantime, hi, i-regulate anay tanan.
1: Okay.
0: No? Kung ano rin mas situation, while lagi na ex-house man kong barangay, kung ano rin maubaron, mabulig kong mga problema, hanungod sa dagan, pag-sourcing ispundo para sa pa-concreting rin, tanan-tanan, ay nagkasugot anay for that time being nga, i-regulate daton dong operation. So yun mataro kung itakin rin. At sa ako nga pagpati ay nagkasugot man, ibot matanga niya ko nga itrapin the following day ay naumatasan na sa radio ay yun na iwa, kita ka control away ka, so don't get.
1: Okay, aga may official ba nga communication yung nabaton ka halin kay governor nga ginapapundoan na ay temporarily rong aquarium operation sa Mubo?
0: So far, wa man ito official communication.
1: Kanyo ka nakabaton ita information, aga order, verbal? Nga pundo?
0: Sa akin doon kay Mr. E.B. Yap.
1: Ay, tagay naman ni Mau eh. Tagaw na si Nini Chari eh.
0: Nga niya.
1: So, order ay pundoan ay verbal ang nabaton mo ha? What a written order?
0: What written order.
1: Okay, sige. Kap, paminsahe lang sa mga taga-Mubo.
0: Ako niya minsahe ron ay pinapilar ko lang magtabaho ang anay kita, kapingin doon sa ato niya mga barangay officials. Mag-focus ang anay kita sa atong tabaho ay makaroon ay papanit kasaguraduhan na katulong date kung madayon o hindi o barangay eleksyon. So magulo pa itong nasyon, no? Makaroon na buong ginatubang problema ay kita ron, napilar ko iya sa atong niya sa barangay nga magbuli ganyan kita para sa kamagayran. Eleksyon niya ron ay isang adlaw, malaroon, tapos ito ron.
1: Oo.
0: No? Tapos sa taon, napangon tagalin natin doon eleksyon, o kanya lang doon, eleksyon ay rutawo, matakaroon mag-ahusga kung sino ro angay, agbagay nga piliyon nanda. So, hindi man kita karon maka panggid kung ano ro pagbuot itawo. So, ako na napilar ay kapin pa mga ron, hilapit lang rato niya kapistahan, ay magbuligan niya nga kita, good to hay.
1: 29 galipista sa inyo, 29, di ba?
0: Oo, katodos.
1: Okay. Ay, kuwan lang abi. Pag hindi gid man mapunggan dong barang eleksyon, ay ag matsay hindi gid gani mapunggan yun man, ay limang buga niyang pailigot si Uce.
0: Oo, nga di horo. No?
1: Kadali so, gilang bubalis karon limang bugan, di mapanuhan.
0: Oo, pero abo ko mata atun karon niya maobra para sa atun niya mga pumuyo. No? Di ka to kasi kita mag-focus pag abot sa kapoint period dyan.
1: After ikuan, after kayo mga term, sa December, ano ro plano mo kapwindel?
0: Ay, kung ano ron katun do pagbuot ka atun niya, Ginoo, ay doon yung datan niya. Kung ano super ay mapagid man, ako matangan niya ron ay nahilaon man ako ay tapos ang termino ron, pasalamat mo tapos na mabuno ni kawalita ko ng dataiga. Makaservisyo man doon ay kwan, nakumplito ko ako niya mga termino. Ay siguro ay tawan man natin focus on that on niya private life, on niya pamilya, ay kabuhay man natin niya wabinabi kita ta kapokus. So, ang ano nun, at the same time ay sa aton niya health ay aton man niya tatapon ay malisod makaroon na chimpo.
1: Ang nagaidad man nabi kita gun?
0: Oo, ang edad man kita eh. Saan yung kita kung ano-ano tumapot. Waman kita, katulad yung kita, uso yung kita kung ano, importante ay, ang kita rin kung ano rato na eh. Makontento yung kita.
1: Enjoy life to the fullest ah. Kapitan, thank you, Kap Wendell.
0: Oo, thank you man, katulad yung kita, abogin niya salamat sa imong pagtawad, opportunity man, good morning, ito man.
1: Thank you, Kap. Punong barangay Wendell, pero ratay ko ita Mubo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Yan ni Pundo. Wow. Roy ba ang mga aquarium pa rito nagka-problema? Ay, paano taman na ra? May mga utang pa kami. Agara, Pundo taramon nga. Pangitan-an. Bangod ko nagkatabo sa Mubo, pati kami nadagahig. Ahay. Ayan ba ni Governor, masyado kamong masangag sa Mubo. Ha? Aga, nalingan ako magpinamati kinyo. Kaya, mas bayad siguro, pundo na quarry operation sa Mubo. Dapat siguro, Gov, pati rong quarry operation sa ibahay, pundohon taman. E matagin na rin iklamo man una rong quarry operation sa Agdugayan, unat. Ha? Nga mas unregulated man.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.

0: operation kapin gid sa Aklan River aga Ibahi River, dapat siguro suspindihon tanay. Ayuson tanit mayad. Ay may sa ibang mga quarry operator nagapinagusto na lang. Ah, nagapinagusto lang ibang quarry operator. Wa manabit na gabonitor eh. Agabo nga mga quarry operator nga wa manganit permit. Kung natong huyapon, ah, pila man ang rumay permit kara. Riba kara, wa mat permit. Tay kalyado sa partido.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, dalawa, ro permit ni Pilante. Sino gagamit? Si Vice Mayor Molot Kimpo. Ang bukol niya kraya, anong sitwasyon? Kabo. Ah, nga mga permites nga, bukol matsanda ro gakwari. Nga gan man ang anda, daw kontraktor ba? Ah, ako general contractor, pero may, may subcontractor. Plus baga tindahat kalibo aga sementeryo sa Mabilo. May general contractor, ag may subcontractor man. Di baga, Engineer Gumban?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Engineer Par, Dice, Dice, Lapping.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang ibang mga mensahe, opinion, reaction, pananawan. Oh, dali lang. Balikan ko pagkatapos siya magkara, ginapadumdumdong tanan. Ngarong life extension, may mid-month sale sa May 18. Monday. Abot amagon, dahil nga mid-month sale, may 10% ng diskwento kapingid sa vitamin D3. Magbisita kagang dingdong sa Life Extension Clinic o nasa Riscati Building sa Mabini, Tabok at Compound at Provincial Hospital. Pamashare ka mo, bangod maliban sa 10% discount, libre dong konsultasyon. Kaibahan doon ang mga medical doctors, bukonit mga albularyo, medical doctors nga mga lisensyadong doktor, nga nagakombinar it nutritional ag conventional nga pagbuong gamit ng dekalidad, science-based, ag advanced formulated pa nga mga natural products nga naghalinggid sa United States of America. Ngani, para sa mas mahabang kabuhi, dingdong, mag-life extension, vitamin D3 ka na. Alas 8:20, at ang oras na ito din sa inyo ng Tando Eye Light, ganang may kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tandoy Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tandoy Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandoy Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya ag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis, imaw. Dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatak sa mga butik.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butik.
6: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod paghihapon ng aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa, since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
9: Okay, pag-isturihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners. We have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa nga mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
1: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Todo kung walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
6: Balik sa aton nga pagpangalagad. Enjoy sa kanamiton nga pamahaw. Engineer Titoy, Dr. Amalo, nga nagalagaw-lagaw. O kabay nga mabusog ka mo sa inyong kanamiton nga pamahaw. Gamiton man lang ni BBM si Mangilog para magkaso kay Duterte. Pusta kita sa nagkakatabo, mga kaapin ano ni PRRD. Hay, ganyan talagang buhay, totoo arbitore. Pa-weather-weather lang. Pag hindi na naman pa-impeach ha, si Vice President Duterte, ang dumaog na presidente si, Duterte, si Sara Duterte, ubos man sa datanan doon. Hay, mauron man lang nung sitwasyon. Pa-weather-weather lang. Maabo akong habatian nga politiko. Pol politiko. Na-mention na rong nga ni Diyos. I doubt it. Pag di mo ginawa ang imong ginsaad sa Diyos, then you are using the name of thy Lord in walang kabuluhan. Ingat lang sa paggamit sa ngagat Diyos, mga pol politiko. Tama gid, tres hermanos. Pabati man una sang magugang sa sila Serna, Margie Navales. Agali. Magwang mo kali sinang Margie Navales, aga Alma C. Aga sinang Alma C. Toyo Turong. From Tracy Martinez Cavite, si Madam Daisy Tortoya de Mateo. Good morning una sa Tracy Martinez City sa Cavite. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, good ma'am. Shout out to Boy Ryan Bautista Sabal. Kay Fritz Bautista Sabal, aga RN Tyrone Bautista Sabal, and RN Ed Jr. Bautista Sabal. Ani kay Ma'am Poli sa California. Piyesta dyan sa Tambak 26 nga ra. Ah, gali. Advance sa pibesta, Tambak. Ah, na kay Win Villanueva. Good morning, Jet. Watching live from Poblacion Deso. Ah, good morning, Gid. Thank you, Gid. Sir Mario Treya, una sa Poblacion Deso. Good morning kay Darna Sibato. Tinugon ni Darna Sibato. Good morning, Gid. Tatay Jess, Jesus Alcomendas, ang taong punong-puno ng pag-ibig. Una, sanang pwesto sa istansya sa Alcomendas Heavy Equipments and Supplies. Good morning, Jet. Pag-greet, happy, happy birthday. Among Mayor Itmanwang Nabas, James Solanoy, God bless. Happy birthday, Gid. Mayor James Solanoy. Nginaga-birthday makaroon. Anang handa, tabi, kono kahapon, pesta sa Nabas. Nga ni Bilog nga Nabas, naghanda kahapon sa birthday ni Mayor James Solanoy. Mayor James, happy, happy birthday, Gid.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Good morning kay Sir Ed Sarsino Prado Jr. Nasa Tagarorok, Nabas. Good morning, Jet. Ask ko lang, anong mag-update sa crematorium sa barangay Mabilo? Mabilo? Ag-update lang man sa Kalibo Public Market. Agod ko da, masayaramat pumuyong Kalibo noon. Agod, maka-ROI yun, hay, sa kaabo-abong utang Romanuang Kalibo. Iyaban kitang pumuyo man magabayad sa utang Itbanuang Kalibo. Gapatingin ako, paagi sa programa, hay, mapaabot ra sa mga napgapong ko sa pwesto. Bukunit na gapati. Kita gitaro gabayad. Ha? Bukunit na gapati ka, makagwapo. Kita gita gabayad ng mga taxpayer. Kaibahan man sanda, siyempre. Taxpayer man sanda eh. Sana nga mga official kaibahan sa gabayad. O galing, med sanda. Nagabaton sila at kwarta, sweldo, honoraria, halinkaton, hay kita. Ha? Nga sa pribadong sektor, nano, kita tanan nagabayad karon. Now, kung kapakautan na kat-update sa krematorium, haron no krematorium, tapos yun. Do problema lang sa krematorium, transformer, ha? Nga 37.5 kVA para mapagana rong krematorium. Dong request ni Mayor Jores, it authority, nga mag-enter into a memorandum of agreement sa kontraktor. Ito rin nga krematorium ag Memorial Park aga Kelco para sa pagbutang ita 37.5 kVA nga transformer gin deferred it Kalibo Sangguniang Bayan. Nakapending sa Sangguniang Bayan dahil dong SB nagaimbisiga makaron ag magakandak it ocular inspection igto sa sementeryo sa Mabilo. Ag dong sementeryo kung ano rong nakikita nyo makaron, yan na yan. Yan na yan. Yan na po ang 65 million. Kinangan pat pundong mabahaw-bahaw para tapuson dong bilog ga proyekto. According kay Mayor Jory Socro, hay what matabong alone, ha? Agod tapuson dong sementeryo, kundi ipaagi sa private and public partnership, PPP. So gausit partner nga pribado, dong munisipyo, imaw ga patapos kong Memorial Park, ag sandaman do ma-operate. Ha? Sandaman do ma-operate. Dumatabo ka ra, hay sa pisto, build, operate, ha? Di, pwedeng build, operate, and transfer, or pwede man nga joint ventures agreement.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo!
6: Now, kung kapakutan na kabo tindahan, yan ang tindahan, hindi pa tapos. According sa kontraktor, naghingi osanda June, ah? June 21 daw. Base kon ma-turn over sa local government unit. Pero ako personally sa nakikita ko dingdong, I doubt, ah, nga June 21 ma-turn over dun. What movement eh? Ag natong ginkasugtanan during the meeting nga ratong mga matskatsilyas ita gapad yatong stalls aga mata aquarium bahaw nga gatok. Hay Dublihon, doon ang gapad, butabagon, buon ng division. Hay nako, wa gidit na tabo. Wala pong changes. Ay, si Rotaplex, hindi man mag-guba ko division, agobrahot uman, dahil wat pundo, siyempre ga variation, order ka. Ang mabaho-baho rong pundong involved karon, tiwa mat pundo gun. Wa manit movement. So haron niya nganay, kung ano ang nakikita nyo ngayon, yan lang po ngayon. June 21, year 3,000 daw. Hindi ako sigurado kung ano nga year. Basta June 21 ko no. Ay di ako kasayod kung June 21, 2026 or June 21, 2027.
5: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Kabay pang nasatisfied ko ikaw sa ang sabat sa imong pangutana. Makagwapo. Ay, update. Ina pa ko tana. Royon do update makaroon. Good morning, Ma'am Faye Nidwilan de la Luna. Mayong aga man kay Jojo Panda. Una kay Naipatring ng Nancy Igos ag ng Josephine de la Cruz ag ng Lilian Sablaon. Itinigaw. Ag siyempre una sa mag-amang Jake aga Lucas Kral Ropa. Good morning man kay Kapitan Nini Lourdes Pirso Reyes ag dating Kapitan Toto Lando. Kinakatabid man katon kagawa Jireadok. Mayroon man niya pagpamati. Kay Richie J. Pa-shoutout sa pamilya sa Huyaw-Huyaw nga sina Roni Timplansa ag si Nadet Timplansa. Aling kay Richie J. Bong! Wow, Sir Bong Hilito! Oy, good morning, Gid. May namatchan ba ka mo, Sir Bong Hilito? Condolence, ha? Una si Seth Boracay. Toto Johnson Salazar de la Cruz. Good morning, Gid. Toto Johnson sa pamilya Salazar ag de la Cruz una sa Briones. Shout out a big jet Dr. Jones sa Mabilinyo Washington ag sa Tolentino Mariano family. Good morning, shout out sa akong pinsan Joel Mabinay. Inaga birthday sa Linggo, inaga May 17 ag kay Tatay Pedro Navarra nga nagapamati adlaw-adlaw gid. Thank you man kay Maricel Tolentino sa Caloocan. Paring Abilito Abel Prado de la Cruz una sa Purukdos sila Serna. Mayad man niya pagpamati, paring kagawad ko, after November to, Abilito Abel Prado de la Cruz. Ginagapamati makaron. Sin pa, ara. Happy weekend man, dating kagawad, manog kapitan, Mila Taikot Nyo Buswang. Happy Saturday, mag-grocery ani kita sa Mercury Drugstore. Sana all nag-grocery. Ay enjoy lang sa imong paggrocery. Engineer Bernardo Viray Moises. Hindi pa tapos ang tindahan pero 300 million todas 'yon. Kabay pang buko todas ng 300 million. Igbata ni Dorayes. Hindi ko magubtan katulong jet. Rong 65 million nga budget para sa crematorium ay dapat operational 'yon. Haman madugang pagilit pagkakautang para mag-operate. Ay hindi, mag-utang ko no. Rin naman ni Mayor Joris, what utang ang matabo para tapusun do Memorial Park? Do crematorium tapos yun ta. Do crematorium mabi una sa sugodit Memorial Park. Ay kung kapatindog gabit crematorium, dapat sa sugodit mauit, lisensyadong sementeryo. So, inay mo sa sugodit Memorial Park. Park, imaut Memorial Park. So, nauna tatubrarong crematorium. Pero kasugot ka according sa sangguniang bayan, maura. Pag-utang ha. Siyempre, pag-utang ka to kinangan it authority si Mayor nga magsugod sa sangka loan agreement sa Philippine Veterans Bank. Pero pag-explicar ito, nga rong 65 million budget doon para ipatapos dong Bilogam Memorial Park. Kunsin, una man sa sugod dong crematorium. So, rong kagaparon it Memorial Park, kuwang-kuwang 8,000 square meter. 7,000 plus square meters. Pero ang natapos lang, ang hapadiran niyang aghatambakan sa 7,000 plus square meters, only 3,000 plus square meters yang. Ngani, dong diferensya mga sobrang katunga gid. Sobrang katunga ruwa tapatapos sa proyekto. Nahuman matarong crematorium. Hambag ko ngani, dukugang lang transformer para magamit dong crematorium. Pero nung bilog ng Memorial Park, hindi pa siya tapos. Kailangan pat budget. According kay Mayor, hindi mag-utang. Ipaagi sa public ag private partnership.
5: Mabilis sa himpapawid, you get the jet race.
6: Hambay ni makagwapo, at least kuno, ha? Salot kay Mayor. Wa ima magsugot nga mag-utang unman. Eh gusto abit na local finance committee, nanday Mr. Villaruel, nga mag-utang na naman, it another 200 million. Ah, hey, ni Mayor, hindi una ko mag-utang, sagad na kita sa utang. Ah, agang pag-intindi, 65 million, tapos na rong project eh. Ah, sa ila nga meeting, ha? Ila meeting. Kung ano rong nga pag-dumdum it SB, imaw man dong pag-dumdum ko ni Mayor. Ay do pag internet SB, 65 million, tapos yung project. May pader, may tambak, may krematorium. Pwede yun nga magamit. May ROI na, dong 65 million nga magastos. Ay haron taro 65 million. Ha? Bitin. Yan ay bisan si Mayor Juris, according, ha? Sa Sanggunang Bayan, ay nadismayaman ko na tabo. Ay ruwan ang pag-intindi man, 65 million, tapos dong Memorial Park. Tapos haron tagani, yan lang ang inabot ng 65 million. May nakisorya ako taga bangko. Hay, doon yung kita mana. Ruin yung tarong 65 million. Dapat pang mag-utak 200 million. Ay mautang ko na eh. O galing, hindi magsugot si Mayor Socro. O yan pa. Aba nakakon, hindi. What utang ang matabo? Walang utang na mangyayari para tapusin ang Memorial Park. Ipaagi ko ron sa PPP.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
6: Mayad man. Good morning, kid. Kaya Andy Magpusaw. Kay Jubel Sarino, mayad man yung pagpamati. Nangyakman it's snack sa Kelco Argam. Di na siya makdo. Anyways, thank you. Ah, gali. Nag-Argam gali. May Kelco Argam gali.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
6: Balik kita sa MUBO. May naga padagat komento about sa issue sa MUBO. Ranang hambang maura. Pamati, barangay official, ag mga petitioner. Nabatian ko, B, rong issue. Siling hindi pamasiminto rong karsada, hindi nanda pagsugtan. Suro sa interview mo kon hindi ako magsaga si Cardinales. Tama. Ay ano budget bagat barangay sa concreting o bros? May una. Uwa. Uwa gid. What budget? Agon may una, pamanuagagi mag-identify ko kagawad. Nga ipasimentor na sambit nga karsada. Uwa it budget ko no. Wala pong budget. Kon private ron dapat dotag iya magsugot sa barangay ang i-offer dong rugta nga igadonar. O mag-initiate dong kagawad nga obrahan it resolution authorizing po ng barangay to negotiate dong property. How brabagananda kung mga kagawad ay sanda rin sa legislative. Sa part ni Kapitan Suno nga naiman kay kagawad nga gasugot yang it ninsahiro. Suno, sino ro nga ginpangabait ni kagawad nga mag-ayo sa tag-iya? Kundi kaya din hinguwaan ni kagawad nga ipasilitate dahil para ron sa barangay. Agbukonit personal, ko kapitan ko di rong proseso it barangay ay dapat pagabuligan. Sige ni kapitan kung bukonimaw itibyog, ayhan magkatulay sanda. Ayhan, tawa ni Mawit Pundo, kumunisipyo ag probinsya. Gubot hambagon, may mihuras man si kapitan. Ayo, o siyempre. May budget barangay. Wat at kapitan nga, wat ipakitang mihuras. Ha? Nag-alin katimo kung na wakatig mihuras nga may pundo man do barangay. Sa quarry nga ni. Ruan na karang kwan, mga 400,000, ruan na karang share sa quarry pa yan. Dapat magkagasugot yang aghampangon dong eleksyon. Like what happened kay Kapwindel. Nagdagagan is being defendant dahil wasak takunta sa itibyog pero suportado na ng tibyog. pag-abot sa lokal eleksyon nga, nagsakripisyo gilimaw. Opinyon ko ang katudo. Ah, halinda sa sangka, pumugo yung kalibunhon. Yan na matang opinyon doon. Agro na matarong niya pananawan sa isyo sa mubo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ara pa. Pero mga public officials ay nagabayad man ni tax matuod. Pero roan ang ginabayad ay kwarta man ni tao dahil rong ginakusweldo kanda ay tax piso it kalibunhon. Ay siyempre nagatrabaho man sanda. Natural, sweldohan naton ay nagatrabaho man kuno sanda. Ha? Kuno. Nagatrabaho man sanda. Yan ay dapat na itong swildohan. Aga, kita man itong ginagisa sa aton nga sariling mantika, kita man nga mga pumuyo, ay ginasanlag sa aton sariling kagaha.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ay, buhay, buhay. Ah, okay, katulong jet. Abugin niya sa gamat sa pagtaot kahayag. Kahayag. Dapat kung may programa rong Elgio Caribo nga mag-inform sa mga pumuyo. Sa mga project nanda ag mga plano. Agod aware man bukod nang it pinanupod it kwarta. Trob lagging. Alin kay makagwapo. Ay sus. Hambaw sa nakakon kung may anang ginapalinton sa publiko nga mga programa at proyekto. Na ano ay, hindi abi ka mo magpa-interview eh. Good morning, Madam Rosie Isog. Sa Nagaw. Good morning, Jet. Pakita mo man abi kay Rachel Agril Militar. Ag sa pamilya Tolentino, Valencia, una sa istansya, abog ina sa gamat, aling kay ng Josephine Tolentino. Nagpalokor mga SB sa mga local finance committee? Nagtatanong lang po. Eh, parang ganun ang nangyari. Ha? Matsa pinatagang sanda ko no eh. Doon nung term eh. Ha? Iba't akang darong gin-explicar, iba't na natabo. Matsagin patagang tasanda. Ha? Matsa pinatagang tat local finance committee kuno sa nang explanation according taron ha. Sa atong sanggol ng bayan, dong. May ako no na dong i-play baga natong dong. Do audio may audio ko na dong eh. Naka-prepare kun doon ko nagtaliwan niya Miyerkules. O so yan na dong. Naka-preparado kun doon. Di ba Miyerkules wa ka? O na ron, yun pakicheck ka ni. Ipabati nga ni naton dong debate at sanggol ng bayan. Para mas masadyagit, kore nga rang krematorium ag memorial park.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Si Katodong Rigero nagplastar karon dong. Kokwan, Miyerkules. O so yung una, audio ron dong, agbutangan mo lang ito. Anit sang gudang bayan. Dali lang kita. Ay nako. Dali lang. Ipabati na portion yang ita kwan. Portion yang ita deliberation. Tama si Mayor, di magutang. Ipa-PPP na. Puro palpak project. Di ba paldo sa SOP pag sa budget. Ay matod kung doga padagagan munisipyo. Ya, imoro anang imoro ga una-una gid karon dong. Imo gid una nga nagahambang. Yo. Good day, Jet Basi. Lumingot ang classmate Jet. Hindi makontak. Jokes from Shaq Nen Molinot Albasan. De, okay na. Nagbugaw ko na imaw Shaq. Bumugaw imaw. Ha? Ay kahapon matsa ito tayo nag-agto sa Western Party. Lumibot imaw antike matsa panabas antike taro ng biyahe kahapon eh. Kahaba tay. Iya ginaoy siguro imaw. Iya sa kursing banga may makdo. Sa liwan it makdo rutubi. Ginapinaawas sa karsada. Ay sa kabaho. Wat pagkaubos. Rumabahong tubi. Shout out sa sanitary abi. Makdo crossing. Ipalingling ko nga ni Romakdo crossing ng tubi. Sino ba rong reporter natin makaroon sa Kalibo PNP? Kalingdong. Total, magapit man lang rong makdo sa Kalibo PNP. Ipalingling tabi rong drainage ita makdo crossing ra. Manduan ng tubig kuno sa karsada nag-aawas. Ag mabaho pa man. Si Katodong Kirby. Ag si... Ok. katulong Kirby, lingling abiro makdo karon sa cruising, ayrong tubig kuno sa karsada nagawas, sagmabaho, oraton nga sanidad, basi kundahan ka mo tungog, bugtaw ka mo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Dati, Roandox nga ra, Roan ang tubig, dati, di ka nang Andox oh, sa may Rosabinho, sa karsada man, pero makaroon matsawa gun. Dati taga may choking man dati dikaw sa may crossing. Ro naman nga kwan, mga mantika naman sa Imburna naga bigilog. May gini nagsara. O ray nga nga food chain nga ra. Kabawahong nga food chain inyong waterways sa karsada. Diyos mio. Anong klase? Ah, okay. Sige. Dali lang dong ha. Ay abo nga kwan eh. Sinyon to. Hara. Base may patagang nga natabo. Gapate ko nga, mga mayad atong SB itbanuang kalip. Mayad ba taratan nga mga SB? May abugada kitang SB. May nurse kitang SB. Ha? Good morning, katunan jet. Gamonitor na kami udi sa Kahilig Compound it imong programa. Watching Katipunan, Binilo Point, Boruanga. Thanks kidit sa pagbasa. Thank you man kagawad, Robert Luis Kahilig. Katulo, palpaktor nag-ubra it feasibility study, kukrematorium nga ron. Sino nag-study ag nagplano nga ka kuwang tuntarong design ag program works? May sagap to na kararong nagplano nga palpak agwa talagang sugilit plan nga tama. Kundi mayor ga-expect aga isbe gubo tamagon hapatagang tasanda ko nag-ubra plano. Tama ka, nung Randy Antonio Ribaldo. Ayaw lang dong, ayaw lang dong. Pabayi lang anay. Ay basahon ko lang kung ano nga nga suwat it contractor. May contractor abi ag may subcontractor. Di ikaw kuno mo ni Isberix Bautista subcontractor ka na engineer Gumban. Dating pliyado at atong munisipyo man. Kung ginpatayang do isbe it kalibo ay dapat imisigahan anda haman natabor sa proyekto ng sementeryo. Nagakandak sa nat investigation nagbata ni Dorigues. Actually magakandak sa nat ocular inspection. Last lang. Saludo ako sa mga ismit banuang kalibo, mahugod gitanan o galing bilang taxpayer katulong jet. Pangutan ang gang ako na, matsawa ko gid nabatian si Isbila Chica. May mga ginpasaman, in fairness kay Isbila Chica, may mga ginapasaman yung resolusyon. Mahipos yang imaw. Mahipos yang si Isbe William La Chica Jr. nga membro it konsehot kalibo. Mau man o galing matsawa manit, inobrahan, correct me if I'm wrong. May mga resolusyon man mga ginpasar. Oh, wa tanganit na gadibate ka na karon kung magpasay mo resolusyon. Makagwapo. Pag si SBGR gapasa ita resolusyon, wa tat na gadibate. Wa tat mga interpellation. Wa ta. Pag nagpasa imaw, approved dagit konseho. Ha? Puta bagon mayad kita si Toto GR, haman. Wa nganik kanat nag-interpellate. Wa gid ako nakabate, ha? Nga nagpasat resolution sa SBGR, nga may nag-interpolate ka na, wagid nan, nung ka.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Sabi na to, the Big Jet, disagreement ako sa tulay sa Boracay ngayon, kaso naabuso man, abi. Abot ang issue, Big Jet, rutindahan ipa-PPP na, sintaro budget, matsamilyon taro rat. Aro tindahan, hindi ito pwedeng ipa-PPP ron. Rogi na pa-PPP ito ni Mayor, doong crematorium aga Memorial Park. Yeah? Do tindahan, hindi mag-ipa-PPP. Every and battery at local government unit tindahan, hindi pwedeng ipa-PPP mo ito ron. Permi lang doong kontraktor yung rong ginabaso. Sa likod base nanda una to higanteng politiko kaya di ba makahugag. May punto ka karon. Tres hermanos. Ha? May po, agree gid ako. Agree ko na si makagwapo kay mo, Mr. Randy Antonio Ribaldo.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
6: Eh? Sana all, si Isbela Chica, mapati ka sa hindi, Isbela Benjoy. Ay nag-SB ka man. Kung ikaw magpasa ka tutulunan sa resolusyon, di ba? Gina-interpellate ka? Ha? Nag-debate ka mo sa konseho? Si SBGR, pag nagpasa at resolusyon, what at debate? Approve gagi. What interpellation? Kutanaan nyo mga SB nga ron yung mga buhi paron. Kung nagahambag ko't pinaumang. Pag imam magpasa at resolusyon, what interpellation? Approve na gagi ron. Eh, punta mo, mayad na si Toto GR magpasa. What at naga-question eh?
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Oh, hay kon kamo ni Tay Agos ka to. Taguna ka mo sa konseyo, kabo-abo. Permi ka mo nag-debate. Wa, perde ka mo ni Toto GR. Ah, ni SBGR. Pag imo ta nagpasar, wa ta debate. Ah, wa ta abo patang istorya. Approve da gagi. Approve da ron, ha? Bukod at disapprove. Approve da gagi. Ani wa, wa kabut mahimo ka SBGR.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Hara, rong sugat nga kinairitat konseho it kalibo. Halin sa kontraktor, ito yung sementeryo at supplier it transformer. Nga naka-address kay Vice Mayor Philip Yeroquimpo tro SB Secretary Mark Celorio. Anang hambay it contractor nga si Dina Rubia, imorong authorized managing officer, agroanak ko nung attorney impact hay si Christian Ray Raymundo nga tagalinabuan norte kalibo manda. Anang hambay sa sugat. Dear Mr. Celorio, warm greetings. We respectfully acknowledge receipt of your letter dated May 5, 2026, inviting Ms. Dina Rubia, authorized managing officer, contractor of OneMark Engineering Technologies. Dayong contractor, general contractor, pero may subcontractor naman ni Isberix. Si Isberix na naghambag, ha? May subcontractor. Si Mr. Gumban, kung nung dating empleyado at munisipyo at kalibo, na sa engineering. OneMark Engineering Technologies. Versand Build and Construction Supply through her attorney impact Mr. Christian Ray Raymundo. So nag-obra ko rin nga ng letter bukod at si Rubia. Kundi nagpirmagang kara si Dina Rubia na nagpadaga ko rin nga ng letter si Christian Ray Raymundo. Mat sana insulto natin nga ng konseho eh. Through attorney impact Christian Ray Raymundo. To attend the 45th regular session of the Sangguniang Bayan on May 12, 2026. Relative to the proposed resolution authorizing the municipal mayor to enter into a memorandum of agreement for the installation of one unit 37.5 kVA transformer at Kalibo Memorial Park Crematorium, Barangay Babilo, Kalibo, Aklan. We sincerely apologize to the Honorable Sangguniang Bayan for the inability of Mr. Raymundo to attend the scheduled session. So, wa makatender si Mr. Raymundo. Ha? Pangaiwaon ng beses. Please be assured that his absence was not intended to disregard. Wa naman na ginabaliwala ni Raymundo inyong akwan. Bukol man at botang bagon nga do wa pag-agto ni Raymundo sa inyong invitasyon hay ginabaliwala na rin yung invitasyon. It's ang gunang bayan. Nor to delay the action on the matter. Miss Rubia and her representative fully recognize the importance of the subject, especially since the installation is intended to support the operation of the municipal crematorium facility. For clarity, the proposed memorandum of agreement is understood to be among the LGU of Kalibo, Akelco and contractor. With the contractor as the applicant, the LGU as the end user. Nah, ah. Dong contractor ko no, sandaro aplikante. Rogagamit LGU, Agrong Akelco as the electric service provider or supplier. Ay dong transformer galingara, ginarintahan galingara. Ginarintahan ko no sa Aklan Electric Cooperative. Ah? The transformer rintahan sa Akelco.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: It is for this reason that we respectfully submit that the concerns of the Sangguniang Bayan may be more fully addressed if the discussion is attended by the proper representative of both LGU and Akelco. Matters such as the terms of the MOA, the responsibility of the LGU as end user, the requirements for energization, the supply arrangement, and other technical or institutional concerns are matters best kuno explained by the parties directly responsible for them. The contractor as applicant remains ready to cooperate, but pirmi lang ani ready to cooperate kuno, pero may but pirmi, but may not be in the best position to speak on behalf of LGU or Akelco. So rogi na turo at supplier aga contractor si LGU ta ag si Akelco, wataman na kami, pukulat kami. Pero aplikante si supplier, si contractor, pero bukod ako nun sanda dapat magsabat.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Nevertheless, Ms. Rubia and Ms. Raimundo remain willing to extend full cooperation within the scope of the contractor's participation. Dahil hindi lang abidaya, gusto nga matabo abigarat sa Sangguniang Bayan sa kabaturan. Hay, diskusyon na nato ng project. Hindi lang kita mag-focus sa dayang 37.5 kVA nga transformer. Istoryahan naton dong bilog nga estado at proyekto. Wag dapat gid matang istoryahan dahil malabo. Malabo sa Sangguniang Bayan. Ruminatod nga estado it nasambit ka proyekto. Ag bilang kontraktor, natural, ikamuro pangutanon. Ikamurong kontraktor matood eh.
5: Walang inaatrasan.
6: Ag dong project, design ag build. Ha? Design ag build ra. Para yung matindahat kalibo, design ag build man.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Ha? Ayan ba ni kara si Rubia kung nag si Raimundo willing to extend full cooperation within the scope of the contractor's participation should the Honorable Sangguniang Bayan require specific information. Ate, dapat man ha, specific kang kung ano yung gustong ipangutan ha, rato ang among sabton from the contractor. We respectfully request that the same be communicated in writing. Na, so dapat bato-batohon yung Isberibaldo ha, SB Marte, SB Christine, pita-pitahon nyo kung ano rin yung pangutana para hipao, makapahaom dong contractor at supplier. Eh? Pita-pitahon nyo kuno. Oh, dapat in writing pa. We again convey our apologies and our full respect to the Honorable Sangguniang Bayan. We trust that this explanation will be received in good faith and in spirit of cooperation toward the efficient operation of Calibo Memorial Park Crematorium. Firmado, Ms. Dina Rubia, Authorized Managing Officer by Christian Ray Raimundo, Attorney in PAC.
5: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
6: Eh, nagmuno nga ni si Esmeribaldo kung matsamaura man narong abilidad at kontraktor. Mapilitan ako magpasa at resolusyon. Ah, resolusyon nga iban. Ah, dayang kontraktor nga ra. It crematorium ag memorial park ang supplier. Ano ko ande Raquel ko supplier eh. Pro contractor nga ra nga One Mark Engineering Technologies Das Bersen Build and Construction Supply iban asa kanibo nga makabuot kontrata. Ay matsagi na baliwala kita eh. Agdaya pa man nga ra nga contractor daya man gali, ha? Dong interesado, ha? Nga magkontrata at magsupply, kore ang 110 million nga ginutang man ko ato ng munisipyo,

0: mo ng bayan. Paano ka mo makabot kontrata proyekto gon sa aton nga munisipyo ti Libo? Dayaman ko no, dayaman. Ha? Dayaman gali nung supplier. It first phase, ha? First phase nga project kara sa dam site. Ay 115 million first phase pa ra, may second phase man gali ra. Aro ana ko nung bilog budget kara gabot-abot mga 400 million man gali. Ang 115 million nga kung ma-implementar da, ma-bidding ra, first phase man gali ra. First phase man. Nga ni puro first phase kita kala. Kala. Kara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dali lang, Gid. Ha? Alas 9.14. Wrong Life Extension Philippines, may mid-month sale sa May 18, Lunes. Ag natural may 10% discount specially gid sa vitamin D3. Ngayon hindi makalipat. Monday, it's a date. Mid-month sale, it life extension. Wala nga kabuhag to sa life extension clinic. Sa Riscate Building Mabinag, mag-avail. It nasabit ni Riscuento. Alas 9.14 ang ring oras sa Tudman Kinyo, it tando ay light. Gaan ang mic kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, ako ang daod lang tumulubag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pin nga daod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaimino pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular at adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex

0: Selection House, Bulwang, Numan Sha Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio,
3: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Magkakas, mga butika.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
8: Longer life. Longer
7: life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
9: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
4: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabarigya makaroon itlote sa manama nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday. Uyagang ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Wala yung inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.24 na. Ipacheck ko rin si Akyan nga nga una ko na nakaparking sa Tabukit, Palawan. Ano, nagkakatabo banwa sa aton yung mga kasimanwa nga ra? Ha? Mga responsable kita. Abo-abo at ang kalibunan mga responsable kaya hapon. What at konsiderasyon? Sana nang bawal ang mga dungganon pamanda. Mga ginatangda sa alta sa syudad. Mga pasaway taka mo sa gobyerno.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Pasaway sa lipunan. May respeto.
4: Ah, okay katulong Jet. Salamat Jet. At least tama matagali ang ginboto. Junior la chika pa. CR la chika pa. Apro. Pati, hindi ka magpati. Kapag si SBGR ka pa sa resolution, what interpellation? Resolution requesting LCA to instruct concern unit to clean the market. CR, need pa for interpellation. Ay, ganang hambay. Kapag pumasa at resolution, sigong-sigo ta. What at debate-debate, Engineer Bernardo Biray Moises? What at interpellation? What at mga debate-debate? Good morning. God bless you always, man, Engineer. Cesar Gomez Taiko. Ay, Diyos mio, Madam Bill Arsola. Dice, dice, laughing. Dapat magpasat resolution to create special body to conduct investigation pertaining to the project of LGU. Agod, kung may problema sa project, doon daw magahimo it fact-finding. Agod, kung may ground, pasaka at criminal istapa kung may paglukos sa gobyerno. May punto ka nung randi. May anda man yung project monitoring committee. Pero chairman, paman ko ng project monitoring committee, sa inyo kung sino, si Philip Piero Kimpo, pero atong gwapong Vice Mayor Calibo. Imaw parong chairman, pero tanawan nyo rong project monitoring committee. Inotel nga committee, anat day LG ron. Anat day LG ron. Sugot day LG. Ha? Inotel nga project monitoring committee. Nga pwede ka ba lang mag-inspection? 90% ha? Pro project. Pero chairman at project monitoring committee, si SB, anay, makaroon ba si Mayor Pilipino Kimpo? Tingin na pangutan ng anay mao, ay nag-conduct ba ang gamot inspection sa crematorium aga Memorial Park? Ay 98% raw accomplishment? Tama, ginmata, nga almost 100% raw accomplishment. Haman, ay do yun ginmata rong project, karoon niya taas tarong 65 million. Nga na itama, ginmata. Do 100% obligated nga hamba budget. Nga 65 million obligated na eksakto. Wautat na bilin actually. Zero. Wauta. Dahil nga project, 98%, almost 100% accomplishment na. Dahil yan lang po ang aabuti ng 65 million. Ganyan lang po talaga. Nga ni kung may pagluko at may pagbuyo nga natabo, dapat may magpanabat sanggune ang bayan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Eh, pabayan taga, nga ginahamba nyo, ginpatagang kamot local finance committee. Pababayaan na lang natin yan. O, pag-ibisiga matod ka mo, kung dapat may magpanabat, magpanabat. Di ba ka, Mr. Randy Antonio Rivaldo, sir? Dapat imbisigahan kung may una nga pagluko, may pagbuyo. Dapat magpanabat.
3: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
4: Nak ng tipakling talaga, oo. Ay, ayang-ayang na bitchimpo na to, eh. Ipabati ko pa kontar ato nga mainit yung diskusyon, eh. Abok atong pangaga na mensyonar. Mga kasimanwa, during the delivery, Lunes, ipabati ko ba kinyo? Abo nga mga pangagan nga na-missionar sa deliberation eh. About ko rin krematorium nga raga cemetery. Masadya mataruan ng deliberation. Kaling watching po kita, mahaba-haba tabiran ng diskusyon eh. Mainit yung diskusyon banwa. Nga umagto malang sa deferment.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

0: Grabe tang kwarta gali, Big Jet. 65 million. Wow. Tapos, di patapos. Tapos, di patapos nga ni. Hay, kuga nga ni. Mga 200 milyones patarong kinanggan ko, no? Para sa kabilugan nga proyekto. Ama ko mo ito diferensya. Kabaho-baho. Mas mabaho parong kugang kaysa na actual accomplishment. My goodness! Kung kay dating Vice President Emmanuel Pilaes paron. Ding dong! What's happening to our country? Nangin ka partner sa technical side, Engineer Ding Dong Rubiso. Nga may manaming sweet corn. Sangagan kong bilog ka Perside Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na nikito temporaryo. It mahida iton, mahilwa yun. Mainit nga gahon ni Sabado. Mayo 16 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Kagawad Binjoy. Salamat gid sa imitasyon. May alin ba ito kay Ma'am Loli? Trabaho lang, walang personalan, banwang nagatakilid. Mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Pasaway sa lingkungan. May respect na. Radyo Talakayan. Masarap pakinggan. Mabilis sa himpapawid. To Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas mga butika.
3: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo. Kapag yun makuha, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria mo ng viruses. Nga akikis, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imo lawas. Kung pigaw ng soldado sa imo lawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, yung grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Kaya if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially importante, Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala. Kamo na, Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system
4: or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no? Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no? Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no? Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung butumbo katuoy ka labuoy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Pagkatas, mga butika.
4: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyo lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imo ang D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kaya nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So Oh, galing kay Saturn edad, hindi naman tapoy di sa gatas ng Iloy. Mm. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
5: Yes, exactly.
4: So, ang MCTs, no? Ang Bakugan Igina, gatag Saturn sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amulang ni, ang maka, in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why isagam basta sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
3: mangabut ka. Okay. So makatuna to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
4: boringot
3: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala ka problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
4: Sir Boy, dira nakasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
3: Correct.
4: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa
3: ng
4: happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome. Mm-hmm. Nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man ka patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning ka patulog sa imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
4: piki ina,
3: piki na,
4: no? Kag kung naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, ay tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Sa pag-retiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19th Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: Whoa. DTX 500!
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isang ka-teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yun po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano tayong
3: ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurid not, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupunta sila ng diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
11: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
12: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya akong kadabugtaw na itong magtulok na si Spio. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas for Biotics.
13: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
9: Informasyon sa ikaayong lawas.
10: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
13: Batchmate mo si Richard?
10: Ha?
13: Batchmate?
10: Magulang sa sakon, gawa.
13: Ate, okay.
10: Mas manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
13: Gabi. Manong Tong?
10: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
8: Ah, hindi ka naka-guest, no?
10: Hindi ah! Lantaw ka bala, lantaw ka bala ko. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy. Mm. No? No? Ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz. Lantaw ka bala ang mga skin namun, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Ngaga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
12: ni sa...
10: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attack ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, mo ning init, ang UV rays kid, Sir Boy, sang adlaw mo, ining grabe kid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagid, Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag, kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na muna kabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga kwan siya, younger looking, wala iyan nag-asag, wala nag-fold. Ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imo nga nails, sa imo nga mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da gagaras. Andi nang imo nga hair, ang imo nga ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
8: kulong? Eh. Ha? Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
10: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
8: Lapit naman Friday, engineer.

0: you get old, no? Kikisaga pa kita ka. Kampiyon man ang akon health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akon, kay basi ka DTX 500. Ha? Gasi ka MTC, no? Amo nang kung da mo makita, nga kung ga supplemental ka, sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka MTC.
1: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
1: Dasig mag-ayo.
2: Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang bali Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
1: Tira, kung makonsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
0: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya, pigaw na ang pag produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
2: So kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo kita antioxidant.
1: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
1: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
1: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
0: Kaya basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
1: mga. Akong babae.
0: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
0: Hindi man ah.
1: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pari Richard Gomez and ni pari Piolo Pascual. Okay?
0: Nag-text na ganyo.
1: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sa ilok.
0: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Oy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos no, tapos ligo mo palang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Alright, sige. So agad pa ko na nga Pisser Boy, kampiyon ang akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pa nga

0: Sir Kevin, kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guo, gari na gumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix nami.
1: Swabi.
0: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kapisi mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
1: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or use antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
0: Taga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuloban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sa buloban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa nga bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ito nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa ito nga tiyan, no? It's because sa mga bakterya nga ara sa ito nga tiyan. So, paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So, makuhain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics naman ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
0: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
1: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavawaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
0: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot. nagakadula gina do nagakatahaw blaso buyong plan nakit sang masul mo
1: so, sir, sakto lang init kampyon ang
0: gasudo gasulod sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sang imong muscular pain kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products, pero may isa pa kami ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
1: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
0: Ay!
1: Ang isa sakit chan.
0: Ay!
1: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
0: Oh.
1: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi ng bulong ko, ara da sa lamisa. D-tribayo man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat. Ay, ang D-tribayo, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D-tribayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D-tribayo as a topical solution? Ining unod sa D-tribayo may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D-tribayo, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D-tribayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D-tribayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D-tribayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D-tribayo? Once matumal mo D-tribayo or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D-tribayo, butangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit chan, ano mo brand ni D-tribayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa D-tribayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo chan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D-tribayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D-tribayo. So, da mo makita that D-tribayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap, nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukotis at the same time, ginapatay ang kagaw no nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
1: Siyempre, may paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-gatawag, mag-deodorant, mag-deodorant ang sloyahan, dapat
2: kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no na kampiyon gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamay Mighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga punto. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11.36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 16 na po tayo sa buwan ng Mayo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Lilia de la Cruz.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para sa mga balita natin sa inyo ng More Power Probiotic 81 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At headline balitang lokal, Matt Wakan at Noel Kabubos naghain ng irrevocable resignation bilang mga consultant ni Congressman Joven Miraflores.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, Napas Mayor James Solano ay nanindigan na suportado ang proposed Boracay Bridge ng San Miguel Holdings Corporation.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At bayan ng Calipo, Ibahay at Lezo nasa red zone pa rin ng ASF.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dalawang motorista sugatan matapos magsalpukan dito sa bayan ng Calipo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang regional, 8.5 million pesos na inilaan ng Antique government para sa 105 delegates sa Palarong Pambansa 2026.

0: Todo balita.
1: At headline balita ng National Senate President Cayetano at Senator Padilla. Head umanoy persons of interest sa pag-alis ni Bato sa Senado.
0: Todo balita.
2: Ombudsman iimbestigahan sina Padilla at Jingoy kaugnay sa insidente sa Senado.
0: Todo balita.
1: Samantala, walang CCTV footage sa posisyon ng USAA at Marines sa insidente sa Senado ayon sa Aplaska.
0: Todo balita.
2: At VP Sara sinisi si PDDM sa umano'y political tension na nangyari sa Senado.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang international. China maaring namagitan sa krisis sa Strait of Hormuz ayon sa Estados Unidos.
0: Todo balita.
2: At Japan pinag-aaralan ang missile export dito sa Pilipinas.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, Rose versus Carano gaganapin sa Los Angeles ngayong Sabado.
0: Todo balita.
2: At para sa ating balitang showbiz, Vini mag-world tour sa US, Canada at Europe.
0: Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, presyo ng gasolina at diesel posibleng muling tumaas sa susunod na linggo.
0: Todo balita.
2: At sa balitang pangkalusugan, outdoor work iminungkahing limitahan dahil sa matinding init ayon sa health expert.
0: Todo balita.
1: Nasa 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Naghain ng irrevocable resignation sina Matias Matwakan at Noel Kabubos bilang consultants ng 2nd Congregational District of Aklan sa ilalim ni Congressman Florencio Joven Miraflores. Batay sa resignation letter na may petsang Mayo 14, 2026, sinabi ng dalawa na epektibo agad ang kanilang pagbibitiw sa naturang posisyon. Nagpasalamat naman sina Wakan at Kabubos sa pagkakataong makapaglingkod sa opisina ni Congressman Joven Miraflores at sa tiwalang ipinagkaloob sa kanila habang ginagampanan ang kanilang tungkulin bilang consultants. Ayon pa sa liham, nais nilang pagtuunan ng pansin ang kanilang personal na gawain at pribadong profesional na proyekto. Nagpahayag din ang dalawa ng suporta sa mga susunod pang legislative initiatives at public service programs ng tanggapan ng kongresista.
0: Todo balita.
2: At sa iba pang balita, nanindigan sinabas Mayor James Solanoy na suportado nito ang proposed 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project ng San Miguel Holdings Corporation. Ayon sa alkalde, suportado ng LGU Navas sa naturang proyekto, lalo't inendorso umano ng kumpanya na magsisimula ang tulay sa kanilang bayan. Sinabi rin ng alkalde na nakikita niyang malaking tulong din sa ekonomiya ng Navas at karating bayan ang naturang proyekto sakaling matuloy ito. Dagdag pa niya, bilang isang ordinaryong mamamayan ay mas pipiliin umano niyang dumaan sa tulay patungong Boracay kaysa

0: ang bumibisita sa Boracay, lalo na sa kanilang biyahe patungo sa isla. Naniniwala naman ang alcalde na hindi maapektuhan ang tinaguriang paraiso sakaling maisakatuparan ang nasabing proyekto.
1: Samantala, nananatiling nasa red zone o infected zone naman ng African Swine Fever or ASF ang tatlong bayan sa Aklan. Batay sa tala ng Bureau of Animal Industry mula Abril 25 hanggang Mayo 8, 2026. Ayon sa ulat, kabilang sa mga patuloy na itinuturing na infected areas, ang mga bayan ng Calipo, Ibahay at Lezo. Samantala, nasa yellow zone o surveillance zone naman ang ilang bayan tulad ng Banga, Bataan, Burwanga, Madalag, Malinaw, Nabas at New Washington. May ilan ding nasa pink zone o buffer zone kabilang ang bayan ng Altavas, Libacaw, Makato, Malay, Numansha at Tangalan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad na manatiling mahigpit sa pagbabantay at pagpapatupad ng biosecurity measures upang maiwasan ang paggalat ng African Swine Fever sa mga apektado at karatig na lugar.
2: Todo balita.
0: At sa pinakahuling balita lokal, sugatan ang dalawang driver ng motorsiklo matapos magsalpukan badang alas 3 ng madaling araw sa boundary ng barangay

kaliwa ang isang motorsiklo na minamaneho ng 38 anyos na residente ng barangay Poblasyon, kalibo ng mabangga ito mula sa likuran ng isa pang motorsiklo na minamaneho naman ng 21 anyos na residente.

0: ng isa pang driver. Dinala sa ospital ang isa sa mga sugatan habang parehong sira naman ang dalawang motorsiklo. Patuloy ang investigasyon ng Kalibo PMP kaugnay sa nasabing insidente.
1: Todo balita. Todo
2: balita. Nasa 44 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
1: Todo balita.
2: Mahigit 8.5 million pesos ang inilaan ng pamahalaang panlalawigan ng Antique para sa 105 delegates na lalahok sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur na gaganapin mula Mayo 24 hanggang 31. Kabilang sa pondo ang mahigit 3 million pesos para sa transportation allowance, mahigit 1.3 million pesos para sa training allowance at 1.2 million pesos para sa travel allowance. May nakalaan ding pondo para sa van rentals, pagkain at participation allowance, pati na rin sa uniforms, sports supplies at incentives ng mga atleta at delegado. Ayon sa mga opisyal, layunin ang suportang ito na matiyak ang maayos na paghahanda at representasyon ng Antique sa National Sports Event.
1: Todo

manggaang security at emergency response personnel ang idineploy sa Guimaras upang tiyakin ang seguridad sa pagdiriwang ng Manggaang Festival 2026. Kabilang sa mga ipinakalat na personnel, ang mga miyembro ng PNP, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, AFP, Medical at Rescue Teams at Force

0: Mayo 15 hanggang Mayo 24 ng kasalukuyang taon.
1: Todo balita. Samantala,
2: dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
1: National.
2: Inukoy ni NBI Director Melvin Matibaga, sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at Office of the Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplasca bilang umano'y persons of interest kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado habang nasa ilalim umano ito ng protective custody. Ayon kay Matibaga, sila ang unang dapat magpaliwanag sa mga otoridad kung paano nakaalis si de la Rosa sa Senado. Samantala, nilinaw ni Matibag na ang pagiging persons of interest ng mga ito ay nangangahulugan lamang na sila ang unang dapat sumagot kapag tinanong kung nasaan si Bato. Magugunit ang kinumpirma ni Cayetano na umalis ang senador bandang alas 2:30 ng madaling araw nitong Huwebes. Ilang oras matapos ang napaulat na putukan sa loob ng Senado na sinasabing posibleng diversion taktika. Patuloy namang iniimbestigahan ang insidente habang hinihintay pa ang iba pang detalye mula sa mga kinaukulang ahensya.
1: Todo National.
0: Sa iba pang balita, inanonsyo ni Jesus Crystal Rimula na nakatagdag imbestigahan sina Senator Robin Padilla at Senator Chinkoy Estrada kaugnay sa mga naganap sa Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon kay Ombudsman Rimula, sisiyasatin si Padilla kaugnay umano sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado. Kasama rin si imbestigahan si Senator Estrada dahil sa naging pahayag umano nito sa Facebook Live video sa pagtatago ng CCTV footage. Bukod dito, kabilang din sa investigasyon ng Ombudsman, ang National Bureau of Investigation, ang Office of the Sergeant at Arms or OSAA ng Senado, mga miyembro ng Philippine National Police at mga tauhan ng Marines na pumasok sa Senado noong gabi ng Mayo at 13. Layunin ng investigasyon na malaman ang kabuoang detalye ng insidente batay sa pananaw at salaysay ng mga sangkot na ahensya at opisyal.
1: Todo National.
2: Sa kaugnay na balita, walang na-recover na CCTV footage sa mismong posisyon na mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms or OSAA at Philippine Marines kaugnay ng shooting incident sa Senado noong gabi ng Mayo 13. Ito ang inihayag ni Retired Major General Mau Aplasca nang tanungin hinggil sa mga posibleng ebidensya na maaring magamit sa formal na investigasyon ng insidente. Ayon kay Aplasca, tanging ang posisyon lamang ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation or NBI at ang dulo ng tactical personnel ng Senado ang nakuhanan sa isinagawang pagre-review ng mga CCTV footage. Pinabulaanan din ni Aplasca ang mga kumakalat na ulat hinggil sa umano'y video kung saan maririnig si Chinkoy Estrada na naguutos na itago ang CCTV footage kaugnay ng nasabing insidente.
1: Todo National.
0: Samantala, ibinato ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sisi sa umano'y lumalang tensyon sa Senado at sa mas malawak na isyong pampolitika sa bansa kasabay ng alegasyon ng grave abuse of power ng administrasyon. Ayon kay Duterte, ang nangyaring kaguluhan sa Senado ay refleksyon umano ng kawalan ng respeto sa institusyon at paggamit ng kapangyarihan laban sa mga kritiko ng gobyerno. Ito pa niya, ginagamit umano ng administrasyon ang mga resources ng pamahalaan upang pahinain ang oposisyon at mga hindi sumusuporta sa Pangulo. Samantala, mariing itinanggi ng Malacanang ang mga paratang at sinabing walang basihan ang mga ito. Ayon sa palasyo, kailangan ng bansa ng mga lingkod bayan na nagtataguyod ang pagkakaisa at hindi nagpapalaganap ng intriga at maling impormasyon.
1: Todo National.
2: Inibak naman sa serbisyo ng Philippine National Police ang 7 pulis kaugnay ng pagkawala ng 13 million pesos evidence money na nasamsam matapos ang operasyon laban sa isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub sa Bataan noong Oktobre 2024. Sa ilalim ng isang general order, tinanggal sa serbisyo ang isang police lieutenant colonel epektibo noong Mayo 12, 2026 dahil sa kasong grave neglect of duty. Samantala, si walay na special order. Sinibak din niya epektibo noong Mayo 13 ang isang police executive, master sergeant, isang senior master sergeant at apat na patrolman dahil sa siyam na bilang ng grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of police officers. Lahat ng mga sinibak niya na police ay miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG.
0: National. At sa pinaghuling balita sa loob ng bansa, inaprobahan na ng House of Representatives of the Philippines sa ikalawang pagbasa ang panukalang batas na magbibigay ng libreng licensure at civil service examinations para sa mga mahihirap na Pilipino at indigenous people. Sa ilalim ng House Bill Number 8869 of Free Professional Examinations Act, layunin ang panukala na gawing exempted sa pagbabayad ng examination fees ang mga kwalipikadong indigent at katutubong Pilipino sa mga pagsusulit ng Professional Regulation Commission at Civil Service Commission. Suportado ni na House Speaker Faustino D. III at Sandro Marcos ang naturang panukala upang mapalawak ang oportunidad sa trabaho at maging mas accessible ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga vulnerable sector. Ayon sa mga mambabatas, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang problemang pinansyal na kinakaharap ng mga mahihirap at indigenous people, lalo na ng mga nanais maging lisensyadong professional o makapasok sa public service.
2: Todo National. Sa 11:52 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: Todo International.
2: Umaasa ang Estados Unidos na maaaring gumana pa o gumanap ng mahalagang papel ang China sa pagresolba ng krisis sa Strait of Hormuz. Ayon ito sa mga opisyal ng US, sinabi na US Treasury Secretary Scott Bessent na inaasahang gagawin ng China ang lahat ng makakaya nito upang makatulong sa pagbubukas ng mahalagang daluyan ng langis na kasalukuyang apektado ng tensyon sa rehiyon. Gayunman, nananatiling nakabinbin ang usaping diplomatiko matapos hindi magkasundo ang US at Iran sa pinakabagong panukala para sa pagresolba ng hidwaan. Matatanda ang isinara ng Iran ang Strait of Hormuz, mahigit 2 buwan na ang nakalipas na nagdulot ng epekto sa pandaigdigang supply ng enerhiya at patuloy na tensyon sa Middle East.

0: na mag-export ng surface to ship missiles sa Pilipinas bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang defense export policy at mas aktibong papel sa seguridad sa rehiyon. Ayon sa ulat ng Japanese public broadcaster NHK, pinalakay ng Japanese Defense Ministry ang nasabing hakbang matapos amyendahan ang mga restriksyon sa pagbebenta ng armas sa ibang bansa na ngayon ay nagpapahintulot na sa export ng missiles at iba pang military equipment. Kasunod ito ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Japan at China, particular sa usapin ng Taiwan. Nauna na rin iniulat ang plano ng Japan na magbigay sa Pilipinas ng ilang defense assets tulad ng Abukuma class destroyers at TC-90 aircraft.
1: Todo International.
2: At para naman sa detalye ng balitang sports, nakatakdang magharap sa isang inaabangang laban na ang dating UFC champion na si Ronda Rousey at MMA fighter na si Jenna Carano ngayong araw ng Sabado sa Entwida Dome sa Los Angeles, California. Ito ang kauna-unang laban ni Rousey patapos ang halos 10 taong pahinga mula sa professional competition. Dahil dito, maraming fans at observers ang nag-aabang sa kanyang kondisyon at performance sa pagbabalik aksyon. Patuloy naman ang ensayo ni Rousey sa Glendale, California kasama ang kanyang coach na si Edmond Tarvindian bilang paghahanda sa nasabing laban.
1: Balitang Sports.
0: At para naman sa ating balitang showbiz, nakatakdang magtanghalang P-pop girl group na Beanie sa isang world tour na iikot sa US, Canada at Europe matapos ang kanilang matagumpay na performance sa Amerika. Ayon sa ulat, magsisimula ang tour sa Hunyo sa Pilipinas bago tumuloy sa iba't ibang bansa sa Agosto hanggang sa Setyembre. Kabilang sa kanilang stop ang Los Angeles, New York at Las Vegas sa US, Vancouver, Toronto at Calgary sa Canada, at Amsterdam, Paris, London, Rome, Zurich at Dusseldorf sa Europe. Inaabangan ng mga fans ang nasabing international tour na itinuturing na malaking hakbang para sa grupo sa kanilang global career.
1: Todo balitang showbiz.
2: At para sa balitang negosyo, inaasahang muling tataas ang presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas sa susunod na linggo, partikular sa Mayo 19, punsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa industry source, maaaring tumaas ang diesel ng 2 pesos hanggang 2.50 pesos kada litro, habang ang gasolina ay posibleng madagdagan ng 0.75 pesos hanggang 1.25 pesos kada litro. Bata ito sa galaw ng Mean of Plot Singapore at pagbabago ng foreign exchange. Sinabi rin na lumalakas ang presyor sa diesel market dahil sa geopolitical tension sa Middle East na nakaapekto sa supply ng krudo. Nanatili rin umanong higpit ang global supply dahil sa mababang inventaryo at seasonal demand. Dagdag pa sa ulat, apektado rin ang gasolina dahil sa pagbaba ng refinery output sa Asia at patuloy na kakulangan sa supply ng mas magaan na klase ng krudo.
1: Todo balita.
0: At sa pinakahuling balita, balitang pangkalusugan, iminungkahi ng isang occupational health expert na limitahan sa dalawang

Torpo ng Philippine College of Occupational Medicine, Zamboanga Peninsula Chapter. Mahalagang iwasan ang matagal na exposure sa init upang maiwasan ang heat-related illnesses. Nagbabala siya na maaring magdulot ang sobrang

0: pagpatupad ng work rotation, calling stations at maaaring schedule ng trabaho upang mabawasan ang panganib sa kalusugan ng mga empleyado.
1: Todo balita. Todo balita.
2: Alas 11:58 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Lilia de la Cruz ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 6 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan. Aksyon!
2: Yeah! Yeah! Aha! Hey! Yes, a goon!

Ang Trudlaw Banway Itakalibo may Trudlaw Provincia Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagpagaililiba sa pagpagayag ita programa nga Todo Action. Pagkatlaw kita ita Sabado pitcha disays na kita Banway sa buwan ita Mayo dagon 2021. Wala sa tanan Banway ro kagapag abi abi agapag paramyaw ita may kraga hapon na may pagpamati sa toga pagasuki gataga pagamati. Sa kabilgan niya Banway Itakalibo kabugusan niya Provincia Taklan. Takutob ko magabutan ko ato kraga pagpagalagad makarong edisyon itatong nga pagaililiba. Aro ako giginyo banwa nga paga abi abi paga padamyaw ita maay karaga ultra law aga may gapago ilabas makaron karaga baga panyempo. Okay, sa tabari ko siyante sa may karagong kalibo public market aga para sa may karagong kalibo shopping center sa ato niya magkatodo sa ato niya mabulantero bulantera banwa aga nakatutok na makaron karaga ultra law. Kamusta doon ato nga sang maga itry kagadlaw ita Sabado para sa ato nga magkatodo aga nga po pamati makaron karaga baga panyempo at kabay no nga naging okay banwa ro ato niya adlaw ita Sabado kapigid daw sa ato nga negosyante nga monitor samtang nga pati gayon ita pago ilabas do iba na to nga kay mahuran makaroy karaga baga panyempo ay kamay ya nga ilabas na rog tanan magkatodo makaroy karaga mga pang orason no, para magkapangita na ka nga mapestohan no, kaysa gyapon grabe kasing karong init no, ita ato karaga tiyempo yas sa ato nga banot kalibo aga probinsya kara ita Aklan at naman siyempre banwa aga mga tricycle drivers sa van aga jeepney drivers aga pa dahil pa sa gihapon nga warya-warya sa pila ka mga mayor gada ganoon ita itong banwa ita kalibo at kama naman na bilog ga probinsya kay Takyan siyempre makatodo at sa pila ka mga terminals no yes aton sa sentry ita banwa ita kalibo aga makaroon ka mga pang orason no naga po paway man aton mga drivers at kama naman itong pila ka mga dispatcher no sa first taga second district ako aton ka mga probinsya kay Takyan dung iba naga uilabas na aton yung mga van driver magkaroon at sa pila ka mga restaurant yes aton sa banwa ita kalibo. Una sa toga mga igmago, ikinag motor man sa taksa-taksa na dagawaga pa ni Magay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos ka na ita ilabas. Madog iba, nagadigamo pa sa kusina kung anda ko niya baga pa ni Magay. Sa mga wapa na kailabas, kamo lang bahala magaprepara rin inyo kapay nagahon magkaroon kraga unto. Kaya kami man makatodro magatod kinyo itapila ka mga balita nagkaginabu iya sa Banwa Itakalibo aga bilog ga probinsya Itaklan aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga paga ililiba. Karang magkatodro nga makapartisipar sa toga pagpagayag makaroon kraga hapon kabay pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabot sa toga pagpangalagad makaroon kraga daw. Pwede ka mo no, nga makakomment sa toga paga ililiba pinagi sa amon nga Facebook page sa Facebook Live kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabagusan ka ito kagapag-ililiba. Siyempre, makatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagpangalagad makaroon ka nga hapon para mas mabuo na ito no, nga makatodo rung makapamati maka-update sa pila ka mga balita kapinggit no, sa balita lokal nga ito nga pagkatawa at ligwa sa ito nga pag-ililiba. Aga siyempre makatodo para gamangin mas updated kamo sa managa kanabo sa aton na bilog na probinsya. Pakipalo no ro amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kay automatic do makatodo every time nga may inagabagan news and public affairs program. May mga breaking news sa gatratar dong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takyan. Makabaton kamo ni ta notification para gamangin mas updated gid kamo sa managa kanabo sa aton na bilog na probinsya Itaklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag-iliba makarong edisyon ita aton nga palatuntunan. Sa kinaangdan maging kaibahan sa runday kagapagwaragwag si Katodo Reynaldo Banjola. Maga ililiba kita banwa no hasta alauna imedia makaroon ka nga hapon yes, no, para sa pagato dita pila ka mga balita impormasyon mga nagkagrabo sa bugos naton nga probinsya Itaklan nga aton nga pagataw at ligwa no, sa ato kagapag ililiba makaroon adlaw ita Sabado. Kaya po na mag-comment lang kamo no magkapadagayit inyo kanya mga minsahe magkapaga para mayaw concern no nga gusto ninyo kala ipaabot sa ato kagapag pagayag makaroon ka nga hapon kay aton gito nga pagataw at ligwa no, sa kabugusan ka ato nga pag ililiba makaroon adlaw ita Sabado. Ilaban mo sa mga balita nga ito nga pagkatawat ligo pagkatataron sa ito nga pagpagayag makarokrang edisyon ni Tato niya pagpangalagan. Araw dahil ka na magkatodog sa suspect na sa gin patagayon ka nga bypass operation sa bahing kong isla ka na ita Burakay. Agin paidago mo sa lang ka nga drug test na no, agabasi ka na banwa. Asa nangin resulta makatodog ka na positibo.
sa paggamit ita illegal karanga droga. Okay, wagin makatodo no kabanga klase ita illegal nga droga. Aga positive ba katodo ronday karanga suspect. Aga gin aresto ita ton karga malay PNP. Auda karo sa isla karita Boracay positibo imaw sa paggamit itry karanga shabu aga positive man makatodo. Sa paggamit itry karanga marijuana sandig karabanwa. Sa gin papagawa nga resulta ita aton nga PNP crime lab. Yes, aton sa Aklan Police sa Provincial Office mga kaabyanan. Action! Dahil kaya mga katodo, noro nga update sa ito kaya mga katodong suspect. Sigur? Gagin aresto, tagagin na istorya na ito. No, galing, hindi naman magtaw kata statement mga katodo. Matapos no, gagin paidagom sa sangkabay basta operation. No, ita aton kaya mga kapulisan, particular do aton nga malay PNP. Aton ng mga intel operatives no, sa isla kaya ita Boracay. Kaya nagkaresulta banwa nga maresto or nasambit kaya persona. So kaina mga katodo, no, kadungan na naton nga nagapile. Ita kaso kaya na through inquest proceeding at sabayin ka na kung provincial prosecutor's office mga katodo aron dahil ka na nga ginda pasaka ano nga kaso itaaton nga malay PNP against mga katodo sa nasambi ka na nga suspect ang gin aresto sa sangkabay basta operation sa barangay Manok-Manok sa isla ita

0: makatodo nga hindi na kinangan nga mag-aadto pa sa may area karay ta Rojas oro Iloilo. Makatodo no kay may una na kitaga satellite office sa bahin kra kong isla karay ta Burag kay makatodo sa particular una karon sa compound or na kon mismo sa building na ita aton nga City Mall sa barangay Balabag sa isla kara ita Burakay. Kung sa singa ni makatodo kahapon sa ginpatagayin kara nga opening na kara sambi kara gatagatapan naging bisita si NBI Director Milvin na matibang kaka katodo nga una karon sa bahin kong isla ita Burakay. Kay sa ito man makatodo no nga si NBI Director matibang makatodo naging na controversial man nagligad kara gabagay edad daw matapos hindi kara insidente no makatodo una karon sa Senado ako na gataliwan ko na gabay na dalaw banwang pero kahapon una mismo imaw no nangin bisita sa pagpatagayon ito opening ako ray karang Burakay Satellite Office akong National Bureau of Investigation magkatodo una sa Banot Malay particular sa Isla ita Burakay
1: pagana sa balanghalisan todo aksyon aksyon.
0: Samtang sa pagkabahin mga katodo sa pinapagabaga balita gato ka pagkatawa at ligwa sa ato niya pag-ililiba magkaroon ka nga hapon ang kaiging pabutsag banwa no ita anton ka nga PNP partikular mga katodo sa nagapadayong ka nga kampanya kontra sa illegal ka nga droga nga mas pagid no nga mabudlay sa part aton ka nga magkapulisan magkaroon sa mga katodo no nga mga estilo itry ka nga mga durugista partikular sa mga engage sa pagbaligya ita illegal ka nga droga may kantana no sa pila ka maginihimo nga mga drug vibes na operation kay bango dali banwan rong estilo itry ka nga drug suspect gina picturean lang rong items and then ihugog sa sangka lugar picturean dong area kung siyang ka naging butang isen sa nagkaroon ka transaksyon sa gina abaligyaan aga na yun dong bayad dahil pinaagiman sa GCAS sa ay makaroon na aminado ato ang kaga PNP makatodo ang bangod sa makaroon dahil ka naga baga estilo na itry ka naga imbulbar sa pagbaligya ay ta illegal ka naga droga ay siyempre mabuday mga makatodo nga maka-access na ito kaga PNP makatodo sa kaga istilo nga itaray kaga baga suspect kaga engage no sa kaga pagbaligya kaga ita illegal kaga droga mga kaabyanan. Alto nga mabuhay na banwa no nga mga estilo nga ginaubra ita aton kang mga pila ka mga individual no nga mga involved banwa sa rode ka mga illegal ka mga droga at that's why sambilog banda banwa ko naman ang may una ka mga target no nga mga operation daton kang makapulisan ang awa ka mga banwa na dadayon no bangod gani ang makatodo kay siyempre kung ikaw man hindi ka man dun mag-PR nga itrojikas ni mo arong nga bagayran na may mabuk ka mga banwa nga mga senaryo ang makatodo nga nai-scam man do aton kare nga mga otoridad kay siyempre after karon banwa nga maipadaga mo bayad through GCash kay mabudlay karon wa gid nagapakita banwa no ronday kare nga mga suspect rayon makatodo that's why makaron nga mas mabudlay man sa part ato gagabang kapulisan makatodo sa nga paday kare nga problema pag abot sa ray kare nga illegal nga droga bukod niya mang itiya sa aton nga probinsya ita Aklan
1: pagana sa balanghalian todo aksyon.
0: Makatodo, aro pila ka magabalita, no? Gato ka magatawat ligo, pagatataron sa ito nga pag-ililiba. Magkaroon ka edisyon, ita Anton nga pagpangalagad. Sagya po, napadagay ka mo makatodo, no? Nga magkapadagay inyo ka nga magaminsahe. Pila ka magpagpadamay ang concern nga gusto ninyo ipagabot sa ito nga pag-ililiba. Sa ito nga pagwaragwag, magkaroon ka nga hapon kay atong gito nga pagatawat ligo. Sa kabugusan ko ato nga pag-ililiba sa Sabado edisyon, ita Anton nga palatuntunan. Okay, mga kwanggali, aro mga problema, no? Rahang yung ito, ito nga mga igmangon. Sa bahay kara kong barangay Mubo sa Banwa kara ita Kalibo na may kantana no sa anda ko nga petisyon nga gin apadaga no ko nga pila ka magapiktado gara sa dante na no, partikular sa may sitio Ilawod no Purok 3 barangay Mubo sa Banwa kara ita Kalibo sa anda ko nga hangyo no petisyon for immediate cancellation na no, ita quarry permits no nga nag-operate una sa may bahin kong barangay Mubo sa Banwa kara ita Kalibo no, kay may nabaton kita kada Banwa nga information makatodo halin sa aton nga mga apektado kara gabaga presidente kanaga papagawa na banwa ita order do aton kanga gobernador pinaagi makatodo sa kay Governor Jose Enrique M. Miraflores aro aton nga provincial governor makatodo bilang aksyon no sa request itry kanaga

0: karaga residente aga apektado no sa ray karaga barangay Mubo sa Banwa Itakalibo. Oh, na batola to kabi makatodo dro nga pila kabaga information. Aga gim paabot man itaton nga mga igmanghot uda sa barangay Mubo. Kay kula ton karaga matandaan Banwa may anda karaga sugat petition. Aga gin padaga sa opisina ita aton nga gobernador. Aga na receive gani Banwa kung opisina ta alcalde. Karaga taliwan karaga Abril 15, 2021. Aga rong request ita aton nga mga igmanghot. Aga pirmado Banwa ita kapin 50 kabaga apektado nga mga pumuyo. Ah, ita barangay Mubo sa Kalibo aron ra kay makatodo nga insigida nga pagkansilar no ita quarry permit makatodo ita mga quarry operators nga nag-exister apat no kabaga quarry operators makatodo una sa may bahin kong barangay Mubo sa Banwa kara ita Kalibo. Okay, kaya sandi kara Banwa sa information naton nga baton. Okay, nagligad do gaadlaw kara ita Miyerkules agin tratar nato no ron ka concern ita ton kagabang igbanghod matapos agin tawan kita no ita kopya. Ako handa ko nga petisyon magkatodo ang nagin palagaman sa opisina ko aton kaga gobernador at aswa ika di kahapon magkatodo ambal ko aton nga pila kabaga kay manghuran una sa nasambit kaga barangay ang apisar mana kami dismayado sa natabo kara Banwa nga meeting naging papatawag kaya ita Akenro ang magkatodo ay sa gapon wa kami nagaduga kaya ita pagsalig pag-aom nga matawan Banwa ay nagakaigo kay tupangod doanda ko nga problema. Aga base yan sa atong nabato niya information kabi ang agin padaga it aton niya mga pumuyo na may una na karabanwa no nga aksyon sabat na uro aton nga gobernador makatodo sabay karaga problema ita aton nga mga kaigmang huran aso standby Banwa sa toga pag ililibas sa toga pag pangalagan tataron na to no sa kabugusan ka to nga pagwaragwag macro edition ita aton nga palatuntunan. Taga po na paki-like aga paki-share no dato nga pag ililibas sa ato nga pangpangalagad makaroon nga hapon para mas mabun na ito no nga mga katodor makapamati maka-update si tapila ka mga balita kapinggit daw sa mga balita lokal nga ato nga pagataw at ligwa sa kabugusan ko ato nga pag ililiba makaroon nga edisyon ita aton nga pag pangalagad
1: sulok ng ating probinsya katotohanan ang dala sa eret
0: mga imbokada ni Banwa nga mensahe nga gimpadaga sa tuga kapag ililiba magkaroon ka nga hapon may gig nga hapon ha may kapagpamati ha sa ato nga magkatodo una sa isla kara ita Boracay kada kaday bro Russell Senyeres sa kay Papangisani sa Senyeres sa family no kada kapamati ha uda karoon sa may barangay Yapak isla it Boracay uda ban siyempre kay Madam Sally Senyeres sa mga taga barangay Baybay sa Banwa kara ita Tangalan. May mga hapon sa itong manegosyante una karon sa Uyotorong kay nung Woody Nabara.
2: Yes,
0: sa itong manegosyante una ita karimbaboy, baka, ganaga po pahuway. Makaroon ka lang mga panyempo, mga katodo kay grabe ka singkar, no? Rung init makaroon. Sure. Mga katodo, no? Iya sa tonya Banwa't Kalibo, aga pila ka mga Banwa nga sakop, ita tonya probinsya Taklan. No, salamat sa pagtutok sa itong manegosyante una, no? Sa may area kara ita Uyotorong, no? Sa pwesto ni nung Woody Nabara. Siyempre, una man sa kainong ilinabara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga-Chamse Restaurant una, no? Sana ko niya mga servidura, kaga-servidiro una. Kaga po pamati man makaroon ka nagabaga panyempo sa aton ka nagapala tuntunan. Una sa kainong Harley dito man sa Harley's Bindungguhan, happy viewing. Una man sa kay Master Nonoy Nicolas, bao si Radurong Nilas Etery, no? Kay nagapu pa huway man siguro. Kay kagapo na bi, no? Berdi ni nung Adan Mamay, no? Mga katodo. Aga parang retirement party pagid no agmay uda pag naga bunya lagi kita kapon pauli sa Banwa Kartabatan si Rado ro ada ko ya pwesto aga kaina pag agi taman si Rado man gihapon makaron aga banyaban kinapoy gid si Master Nonoy Nicolas kani nga nagapo paway man no kay bungga kahapon do nga celebration una sa may barangay Kaman si Norte sa Banwa Itano Mancha. Una sa kay si Richard Gino Ambito sa barangay Andagaw nagamonitor man makaroon sa ato karaga pag ililiba. Ako naman sa kay Ampon Totori Untalan Puro karaga sunggon. Hindi na ikaw magsunggod ha para hindi ko pagambagon nga bata iki kung mga taga antiki pa. Balita. Sa kay pare Jonel Gregorio, no, sa Gregorio family. Dito sa may barangay Bacausur, no, sa Banwag at Kalibo. Yeah. Sa kay Tatay Freddy, may giga hapon. Sini ka sa Bacau or sa Banwag Creta, New Washington. No, may giga magpamati, no, sa Gregorio. No, family, no, speaking, ita barangay Bacausur. No, sa kay Madam Monica Gikos Kamba, may mga pagpamati sa Sisyo Trolley. Barangay Bacausur, Kalibo, Aklan. Oy, sa kay Kapitan Raymond Quinto, nagkaroon sa isla ka na Itaburacay sa may Sitso Kabanbanan. Barangay Manok-Manok. Maon nakita kami na ligan, tago na kita sa isla Itaburacay. O galing, wagay kami nakachansa nga magka-istorya. So, kay nagsubwang kami, no? Samtang sa kay Kitra Itapatrol Car, itaton ka naga Buracay PNT. So, nga liga, wagay nakahugada, no? Magkapagamusta sa kay Kapitan Raymond Quinto. Kung ano rin na karoon nga plado, sa mabot ka naga buwan ka na ita Nobyembre. Lagi nga hapon, ha, sa atong mga kaapin na karoon sa isla Karita Buracay. Sa kanday para Romil Kahilig, no, sa Manok-Manok proper. Hey, happy happy birthday, ha, sa kay para Romil Kahilig. May ganyan dumduman ko makaroon. Birthday gali makaroon ni para Romil Kahilig una sa isla Itburacay. Happy happy birthday gina sa kay para Romil Kahilig, no, ginapaisayon yun. No, sa mataga barangay Manok-Manok proper. Aga si para Romil Kahilig, gaya nag-celebrar itaana karoon nga birthday makaroon ka nga adlaw. Saraduhon ko rin doon na karsada da sa may barangay Manok-Manok. Para tao at hugada ro anak ron nga celebration ko anak ron nga kaadlawan. No, makaroon ka nga adlaw ita sa Bado. Oh, nadumduman ko naligad pagkita namon. Ginahawiran para nakita sa Boracay. Galing hindi man kita pwede abi nga magpabilin. Okay, may aton iya nga obligasyon, may duty kita. Okay, ron ko una ron nga siyempre una kita sa isla kada ita Boracay. Kaya kawagin ka celebration. Nga makagagpas ka to, no, kay una mismo kita nagatener sa barangay Manok-Manok. Happy happy birthday kita sa man, ha, kay para Romel Kahilig, no, nagkaroon sa Manok-Manok proper sa isla kada ita Boracay. Una kada pipo ya sa mga taga San Miguel sa Odawar. May mga hapon aga may gig nga pag pamati sa kay Sir Michael Baltazar. Pa shout out kay Bad Nunoy at Rafael Baltazar aga pinamati alin iya sa barangay Tigayon Sitso Guba at Tigayon Kalibo. Oy, sa kay Bad Nunoy Rafael Baltazar. No, ginagapamati, no, sa mga taga barangay Tigayon nga monitor sa atong karaga pag ililibang aga isip kung ano rutugahon. Ay, iwa pati mo nagkatuga ang alas 12 imidya na ho, Sir Michael. Ay, giga pagpamati sa mga taga barangay Tigayon, no, sa ako niya mga kanuna, mga kaigbataan. So, sa Banjola, no, Alcaraz family una karon sa Tigayon. Sa Kalibo una kanday Uncle Isot, no, sa Tigayon. May digi yung pagpamati ba na hidlaw man kita kay Uncle Isot, no, kay mabuhay naman yung mga binuhan nga wa ko nakaagi sa anakron nga Balwarte una, no, sa barangay Tigayon sa Kalibo. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay agahon makaroon sa Pongso Germany. Happy viewing man sa kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Kaya man kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Sa kay Madam Belle Orzala sa Hong Kong. Kay Madam Rusi Kuwabara sa Japan, maayad kay kagahapon. Naman, no, kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles, ta, California. Halin nga gidra sa mga dungganon nga pamilya una sa Zoler Yatar. Family sa Banwa Karita Malinaw. Pero magkaroon una na sa Pongso da Germany. Happy viewing, ha? At kay Sir Christopher Zoler Iyatar na nagapamati sa aton nga pagpangalagad. At kay Jason Season una sa mataga Banwa Karita Burwanga aga Banwa Karita Libakaw. May mga hapon aga may pagpamati. At kay Jerome Otaydi Dalisay, happy viewing! Una man ka tayo bro Yuleo Garbo, no, sa mataga Global Pain sa Purok 5. Si Salazar na, no, happy viewing. Kay pare ko ka ay kay pare ko Lionel Valencia, no, sa mataga Barangay Istansya. Siyempre, no, na kay kagawad John John Fernandez nang nagapamati man sa ato nga pag-ililiba. Kay Papanga Verni Ibisate, no, sa mataga Barangay Ugsod sa Banwa Itabanga, maayon ka nga Udra Adlaw. Aga siyempre, no, sa Team Loyal Italeso PNP. Kay Police Officer Delgado at kay Police Executive Master Sergeant mainit, no, ganaga pamati, no, magkaroon ka nagabaga panyempo. At siyempre, no, sanda ko nga gwapo ag mabuot nga Chief of Police. Sanda kay Police Captain na Duni Magbanwa. Oy, gina pa isa magkatodo, no, ito Life Extension na Philippines. Pagkaroon Life Extension magkatodo magkapatigayon ito Midman Zane. Sa mabot ka nga May 18 Lunes ka nga adlaw. may una karon nga 10% discount na specially na sa vitamin G3. Agani aga to gigalagid na paisayon sa ato nga mga kaibanghuran. Makatodo nga rong Life Extension Clinic kay magapatigayon. It mid-month sale sa mabot ka nga Lunes. May 18 na makatodo mag-avail. Ita 10% discount na kapigid na sa mga vitamin D3 products. Ita ato nga Life Extension mga kaabyanan. May 30 minutos man wala kataliwan sa oras kada ita alas 12. Oras makatoda tod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, salty guts, healthy life. Kaya sa ato nga magkatodo, sa ato nga magigbanghod, kapinggin sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang basta-basta nga dapat niya kape. Dapat siguro na ito ngayong kape nga ato nga ginainom. Mayroong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad it aton nga mga kagawasan. Ginarekomendal, ginamuro pag inom ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Taga po na sa Ragama Bakar, Dumbor Power sa Broadcast Center at sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Alam kay maabon ito niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag, kung ano kay piktibo sa andang nga mga gawas, umpisa nga Sunday nag-inom, ita more power. Kaparas gid ni Auntie Jessie Marte, agasuki it more power, ag nagapamati man makaroon, una sa Marte family sa Roas Avenue, iya sa aton nga Banwa, it Calibo. Atong barwa kapag panumbalik ito na kapag detalye at ito nga maging headlines nga balita aduga nga baga minsay nga gimpabot ito nga maging manghod balikan naton pagkatapos anay itapila ka mga reminders. Todo, action. Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman. At maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C. and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
5: Meron!
12: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
13: Bitpin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
14: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
15: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
16: Sampon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Ansang Sumag. Isla ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
16: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
18: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Asyenda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Asyenda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
12: Southon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malo,
20: isa ka teacher.
19: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
12: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
21: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! May aksyon! May aksyon! Aksyon! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo! Todo aksyon!
22: Balik sa tagapagapang alagad, may 44 minutos, banwa nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
12: Todo aksyon!
22: At sa diya po na panahin ka mo nagpapabati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
12: Todo Aksyon!
22: Hoy, happy Aksyon. Viewing ha, gabi pamatigid no, sa kay Sir Judy Gonzalez o nagkaroon sa Isla Ita Boracay. Daw gaga monitor makaron karaga baga panyempo sa aton nga pag pangalagad daw no, sa gamat sa always nga pagtutok no sa ato gaga pag ililiba daw sa kada utro daw nato daw gaga pag pagayag daga monitor gid daw sa ato gaga pag waragwag daw sa mana kay Sir Judy at Mayo Gonzales daw sa mataga isla Ita Boracay. Una man kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, Kalibo. Happy Pamati.
12: Aksyon.
22: Aga sa mana kay Madam Bel Orzula. Una karon sa Hong Kong, no? Nga monitor sa aton kagapan at tuntunan magkaroon karaga hapon sa aton nga pagpangalagad.
12: Aksyon!
22: Una sa
12: Aksyon.
22: Mga taga RG Paint, no? Sa Laging Banwan, no? Sa naman siya, no? Happy Pamati. Siyempre kay kagawad Michael Billy na Basulina. May mga hapon, no? Aga may gig karaga Udro Adlaw.
12: Aksyon!
22: O isa kay Kapitan Dudong Danilo de los Santos sa Itabaragay Manok-Manok sa Isla Taburekay. No, naga monitor sa ato kagapagwaragwag magkaroon karaga hapon. Happy listening.
12: Todo aksyon.
22: Aga sa ato ng mga van driver ang biyahe ita Roas nga Kalibo vice versa uda karon sa GM's terminal. Uda kanday nong janing no naga monitor sa ato nya pag ilibabawa nagali si Part Barok Distura una. Ang awa kaming ko kada agi ko wa ko ta makita si Part Barok no uda karon sa GM's terminal. No, kay nagpuli, nagalis siya sa Capiz.
12: Wala
22: ka na internet alayon, no? Aga sa ito gabaga van driver, ginaga po pamati, no? Magkaroon ka na gabaga panyam po. Una sa GM's terminal. Ago naman kay Nomboy Cyril de la Cruz, no? Sa terminal, no? Ita Altabas sa van, mga katodo, no? Ginaga biyahi Altabas Kalibo, vice versa. Una karon sa Kabaon, ito sa Avenue Barangay Estancia. Sa Banwa Kara Ita Kalibo.
12: Aksyon.
22: No, grabe rong singkar no ita init no magkaroon kara gabaga panyempo. Iya sa ton nga Banwa Ita Kalibo aga probinsya Taklan. Happy pesta sa mataga Sitio Kagunga. Barangay Kabugaw no sa Banwa Kara Ita Batan.
12: Aksyon.
22: Nakita kami kabi ini Pulis Lieutenant Dodoy Luisito Concepcion no kay nag-duty sa dakabi. No, sa ginpatagay ng Karagay Binayli, no, una karon sa may Sitio Kagunga, Barangay Kabugaw sa Banwa Karitabatan, kaya nag-iiting, malaman abi kami.
12: Todo,
22: no, nag-dukot malaman, no, Barangay Lalab, no, Sitio Himbis, aga Sitio Kagunga, no, isa nag-iiting malaman doon, no, nga sakop ita Barangay Kabugaw sa Banwa Itabatan, no, nag-enjoy man do, pila ka mga, may mga talent kami, no, sa patag karitapagkanta, kay may una karanga amateur singing contest, no, nga ginpatigayon dong Sitio Kagunga Barangay Kabugaw sa Banwa Itabatan.
0: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
22: Yan kita magkatodo no sa pagkatao italigwa sa pila ka mga balita. Gaton nga pagkatataron makaroon kang edisyon ita aton nga pagpangalagad.
0: Todo aksyon.
22: Yan magkatodo sa ito kagapag ililiba kahapon formal na no nga ginbuksan sa publiko. Arunday ka nga NBI Satellite Office na una karon sa City Mall sa Bayangkong Isla it Boracay. Daw kay daya ka nabakato do mabuhay naman da nga handom ita or gusto nga manabuo na karon sa may isla kara ita Boracay nga parang hindi man mabudayan magkatodo. Aranton nga mga kaibahuran partikular do managa trabaho sa isla ita Boracay nga nagakinangan makatodo ita ray ka nga baga NBI clearance daw nga kinangan pa gabag adto ka no within na Iloilo, Capiz or iya no sa may park na City Mall. No, yes, aton sa banwa kita kalibog kali ko namat minko hindi gid baga nga na nga ko namat no minko wa kara ita available no makatodo. So una sa isla kara ita Boracay no makatodo kahapon formal na ra nga gimbuksan. No sa publiko nga salamat ta kaina. Kita ron yung mga kanon man dumagka benepisyo nga at least kay papano kung may gina proseso ka. Mga requirements na kinangano nimo aga i-comply sa aton nga National Bureau of Investigation or NBI ay magapit no iya katon no sa probinsya kan nga una na hamtang sa bahing kra kong isla it Boracay no mga kaabyanan
0: aksyon
22: no kay una ra magkaroon dong opisina no sa may City Mall no di karon sa may Barangay Balabag no sa Boracay kung sa sin arong dinapit kani kraga bisita kagapon isa mismo si NBI Director Attorney Melvin Matibag mga katodo nga una kahapon sa bahin kong isla kara it Boracay no kaibahan na kara si Malay Mayor Promi Bautista no aga pila pa kabaga local officials no itasambit kara ga Banwa no particular dung Banwa katamalay no makatodo sa gipatagay kara kahapon nga aktibidad una sa isla ita Boracay
0: aksyon
22: karon katuyuan kara makatodo ita roday kara ga pag abutang no ita satellite office no kung NBI una sa isla kara ita Boracay no agud nga maipagapit no ro anda kroga serbisyo no sa aton nga mga kaigmahuran sa mataga Banwa at balay sa mataga isla kara ita Boracay aga iba pa naton nga mga kaipi nga probinsya no mga katodo agud ang pas pagid no nga madasig aro anda kro makatodo nga pagproseso kumpila ka mga clearances ang anda kara nga gidabuo sa opisina. No kung nasambit ka raga tagatapan, no makatodo nga una na no magapanerbisyo. Kay una mismo no sa isla ka Boracay, namtang aruanda ko nga opisina.
0: Aksyon.
22: No ray kra makatodo gin pabutsag kahapon during sa ray kraga programa nga bukas no rong opisina na no, ita ato nga NBI una sa isla Boracay umpisa alas 8 tagahon hasta alas 5 ithapon. Mga katodo, Lunes hasta kara ita Biyernes.
0: Aksyon.
22: Ato at least kay papaano makatodo, hindi naman mabudayan paro aton kay mga igmanghod no kay ko namat no mabu kita nga mga ginapaabot nga mga information da manay wa tabi mana ita NVI no magayo tamana nga mga proseso. So kung may una na kara makatodo, ay at least no una lang man sa isla kara ita Boracay kay sayo daman no sa Boracay. Makaroon na unagid no aton ka mga nagapang-employo no sa aton ka mga hotel una no makatodog sa itaman nga may pila kita ka mga resort ang naga-required ana no makatodo itry ka ng mga clearances makatodo una sa opisina ita aton ka National Bureau of Investigation mga kaabyanan. Aga siyempre doon na may at least kay papano may una pagkaragaran ng mga iba karon nga mga kinangan no nga iproseso no sa sambi kada nga ahensya kay ko damat no may mga insidente nga makatudo nga nagakinangan ana no ita mas pagid no nga madagom nga pagpangusisa. That's why ko damat may mga kaso karabanwa nga nagakatabo kung kisa no nga rong nagabuyot no or mas pagid nga nagapadagom sa investigasyon isa ruanton kada nga National Bureau of Investigation mga katodo. So at least kay papano ay sarang manda no nga magapitan ita aton nga magigmangod kapin pa no sa aton kang isla ta Boracay narong naga cater una ita pila ka mga reklamo abi especially sa aton kang mga bisita Daw makatodo nga nagabubakasyon una, daw sa isla kay Tabura kay mga kaabyanan, kapin pa, makatodo kung may una, no, nga mga magkaganabo, no, nga nagakinangan ko nga expertise, no, itaaton, nga mga taga-NBI, no, makatodo, kaya siyempre hindi lang madara mga clearances natin, kinangan ka nga, kinangan natin yung proseso una, no, sa revisyo, no, at least kaya baba, no, may access una, nga sarang nga mapagapitan kung aton ang mga kaimanghuran mga kaabyanan.
1: Aksyon.
22: So kahapon no, action. Makatodo formal na no naging buksan no sa publiko no kay base niya ni sa ato kagabaga information makatodo gabagwa sa Roday kagabaga opisina itinbi ay nga may una na sa isla kay Tabura kay may pila pagkikita no kabaga ahensya opisina mga national offices makatodo ag anak ra ita gobyerno kagabaga opisina makatodo nga minko may plano man no nga magbutang no ita satellite office una makatodo sa isla ita Boracay. Adi ba nagligad gani no nagligad kagabaga binuganto na una nga nagabutang ko opisina ro ato nga taga anti cyber crime unit no makatodo galing iya sa Dakara sa mainland no sa barangay Katiklan sa Banwa kara ita Malay no kay sang bilog manda makatodo no, sa nga kinangan no nga may una kara nga opisina sa bahin kara kung isla kara itabura kay makatodo kay kaabo-abo nga mga insidente makatodo kung kisa no nga nagakanabo nga na naduduwaan bagaman na itagana rumpila ka mga nangin biktima na no, makatodo kay mangorganis sa kagawig ita proseso no unlike sa opisina kara ita cybercrime unit no ba kung may una kara banwa nga mga nabibiktima itray kay mga scam pagpangluko una, no, makatodo, mga reklamo online, hayrong kumbaga, rong tiyempo nga kinangan ni mo, no, nga iuyangon, makatodo, kay kinangan mo pa nga mag-travel ka, no, ita ilo-ilo, kaya siyempre, pag once may una, kumbaga, incidente, i-report mo, abi una, sa aton, kumbaga, Malay PNP sa Boracay, no, so, tawaan ka na banwa, ita referral, i-turn over, i-forward, arong reklamo sa opisina kung cybercrime na no, makatodo that's why ko na matdong delay no mga katodo na nadudugaan bagaman na itagan na rumpila ka mga kaibanghura na ton na no, nga magporsigi kung anda kang reklamo kaibangod nga ni na no, mga katodo saray ka nga pila ka mga senaryo no nga rung risgo kapoy chimpo nga kinangan mo makatodo nga iuyangon no para lang matratar do imo karon nga a concern.
1: Action.
22: So kun una makatodo mismo sa isla kay Tabura kay may makaraya kagabaga ahensya nga at least magapit mismo no sa aton kagamang kay mahuran especially gid no sa aton kagabaga bisita nga ka experience makatodo no ita makarunday kagabaga scenario nga nagakinahanggan adong expertise itry kagamaga ahensya nga magatratar ako anda ko nga reklamo mga kaabyanan. So at least kaya paano sa kabuhay-buhay karagabaga panyampo, no, mga katodo nga hangyo, ita aton yung mga igmanghod una, at least aton karagabaga local officials, mga katodo, sa katapos-tapusan, ay natigayong gilman mga katodo, no, nga makabutang na una, no, kung opisina, aro nga National Bureau of Investigation, mga katodo una sa bahin kong isla, itabura kay mga kaabyanan.
1: Aksyon!
22: No, rin ko lang makatodo, no, rin nga pila kabaga informasyon na ton, no, nga nabuo, no, kay nag-ano kita, no, ita contact, no, una ka sa in-charge, no, ita ato ka naga NBI, no, sabahin kong isla ka na ita Boracay, no, makatodo, no, parang makabuo kita tudugang pagiging ka naga baga information, no, makatodo, galing Sabado abi makaroon, no, makatodo kay awa pat response, no, nagpakisuyo kita kaina, ha, makatodo, no, nga makakuha kita, no, ita contact sa pwede no nga makatawkaton itaduga karaga information may kantanan banwa kung nano pagid no magwas sa mga clearances makatodo nano parong gina-cater no nano parong serbisyo ang aton no kinangan nga maproseso sa nasambi karaga tagatapan mga katodo una sa isla Itaburacay.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
22: Todo aksyon. Oy, sama na nagapamatigin makaroon si Pare Romel Kahilig no birthday na makaroon na May 16 baw daw nagliligad abing nga mga dinag-on taguna kita sa Boracay per may gidra nagakwan nagapatay kara ita kanding aga nagakarni kara ita baboy si paring Romel.
2: Toto, aksyon.
22: Ako galing makaroon ay medyo taugang ko na umpawa na roon na karoon ka batiis to naligal kay grabe man to ka hago.
2: Toto, aksyon.
22: Ito nagapanimbang man kita. Galing ay medyo misa na nahadlo kita magwa, nahadlo kita mag magpamantaw ko naman sa may mga ginakater sa ospital. Galing ganahan ka timo kay gwapa si doktora.
2: Toto, aksyon.
22: Madya manami ro pamatsyaga ni Part Bartolo no samtang nagawa istorya si doktora kay paring Romel samtang nagabuo kay ta data no sa anakron nga ginapatikam kay magwas abi nga mabuot si doktora guapa pa
2: aksyon
22: magiga papamati sa aton nga mga kaapin una no sa Isla Taburakay no sa Banwa Karait Malay no aga namito no rung kwan dong bag-o nga building ita si Riaco Terol Hospital no di karon sa may emergency room nang Davao air condition tapos ay kwan na mga mabuot no mga empleyada aga empleyado no ita si Riaco Terol Hospital no pati man no rung doktor nga duty no at the time nga una kita no naga-obserbar no sa suod no ko nga si Riaco Terol Hospital nga naga-cater no ita pila ka nga kay manghura na ton una no nga may una nga gila software ang bagatian sa anda karon nga mga gawas.
2: Toto aksyon.
22: Awa na happy birthday gid sa kay paring Romel kay hilig no una karon sa barangay Manok-Manok no sa Isla Itburakay Hambanay bisan hindi man na ako makainom ang importante makainom aro ako nga bisita mahilong ko ro ako nga mga bisita. Happy birthday paring Romel.
4: Happy birthday.
22: No kay lipay-lipay naman magkara si Choy Boy no aga si Nonoy Amo no kay syempre malipayo na naman no kay birthday ni Boss na no magi papamati ha una sa aton yung mga kaapi no sa isla kay Taburakay sa Manok-Manok proper no nga monitor sa aton nya pag ililiba magkaro ka nga hapon ha, sa aton gagapag pangalagad mga kaaganan.
2: Toto aksyon.
22: No, balik samtang mga katodo, no, ro update sa rato karaga gin aresto, no, sa gin patagay karaga operation. Ita aton nga malay pinpi sa bahing kong isla Itburakay, kuraga taliwan karaga daw ita Webes. No, kay kagina, no, formal na nga gin pasaka. Arong kaso, ita aton nga malay pinpi, PNP through inquest proceeding. No, sa aton nga provincial prosecutor's office, no, against. No, sa kay Ryan Igtanlok Bauro, ang nagalik ka nga pamilya man, no? Magaling man ito sa amon, no? Sa area kara ita Banwa, ita Batan, no? Partikular sa barangay Lalam.
2: Toto, aksyon.
22: No, kay kagina, nagmuno mo kato, nagpangutan na kato, kung taga ito kita, no? Kay aro ang nagalik ka nga mga, ito magaling mo nagbawal sa Manila, sa ito magaling nga sa Manila, pero dati, permi man yung mauna, no, ang kilaga man na to, no? Ro, anda ko nga mga pamilya, no, magkatodo ni Ryan, no, nga ginaresto sa bahing kong isla kara Itburakay.
2: Toto, aksyon!
22: Actually, kita, no, nagpinamati kay ina, kay natawaan kita, ita Hugada. No, nga magkaw-istorya, no, sa kay Ryan, no, kay bahan, do aton naman kapulisan, no, kay ina, samtang nga stomach development kami, na karon sa may barangay Tambak, no, sa Banwa kara ita New Washington.
2: Toto, aksyon!
22: Pamo kita magkatodo, no, nga nasayuran. No, magkatodo, saray ka nga pila ka mga impormasyon man, pag-abot baga sa mga nag-engage sa paggamit, no? Itry ka nga illegal ka nga droga, no? Pag-barigya, ita illegal ka nga droga, no? Magkatodo, kay nakibot ka na kita, first time na to, no? Magkatodo nga may mga makarunggali nga mga istilo. Ah, magkatodo ka, pinpagid, no? Kung maeksperto na ikaw, mabuhay ka na, no? Magkatodo nga nag-gamit, itry ka nga illegal ka nga droga, rong mga posibilidad nga pwede kimo manabo. No, mga katodo, akon hindi kaya nun, ray karaga dosage ita illegal drugs, baseman karabanwa sa ray karanga, istorya katon, kay that's why mana, kung may, ako may una mana, may masubrahan kami mana, nga nagagamit kahit illegal drugs. No, ako naman karon mana, hay, akong sino-sino naman na, karanga mga demonyor, nagahuti kimo. No, hindi na ikaw makapaminsar ita eksakto, no, makatodo kapimpakon lango na ikaw sa illegal karang droga.
2: Toto, aksyon.
22: Ako pala, gusto mo na ito nga i-share, no, sa aton kagabayig manghod. No, nga para at least mga, ma-discourage na ito nga magkwambaga, nga mag-engage sa makaroday karagabaga aktibidades. No, makatodo, kapingid, no, sa mga nasasanay na una, no, nga maggamit kay although nga ambat tani ka ina kun syempre paano imo na inganyo abi no nga magasuod sa makarunday ka kun ayan impluwensya kra ita barkada ay mahambay man nga medyo indi man no kay nagatipindi man kay may mga sitwasyon gali banwa ako namat no kapin pa nga may una ka lang nga mga ginapangatubang no nga mga problema nga ko namat nao magkatodo asang bilog man daan sa mga nakikita karagarazon. Ama katodo, ita iba na ton nga magigmanggod, nga haman, apisar nga rong risky banwa, nga ikaw magsuod sa makaruday ka ng aktibidades, mabaho, nao mga katodo, pero sa Gyapon, may iba kita una nga mga igmanggod. Nao, nagapinamati, lagi na kainan, sit-in yang kita, no, pahupangutana kay Ryan Kagina, no, samtang naga, uwis to, lagi na paagi lang sa hinibayag, no, makatodo, pero kung ato nga pamatian, no, mga katodo, ay tama ron kabudlay, no? Mga katodo, aruray ka rin pila ka mga posibleng disbintaha gidron sa part, no? Itry ka managagamit, ita illegal ka rin droga. No, mga katodo, kay, sa mga police operation, abi mga katodo, kabo-abo na kita, no? Nga mga gin-witnessan, nga mga operation, itaton ka mga kapulisan, pero tagagsa ka mga katodo, no? Sa mga magaka. Tagagsa lang or manaba ng mga porsyento, mga katodo, ng mga nadadakpan, is nagasugid, no? Ita minatuon.
4: Todo, aksyon!
22: No, kay kabuuan na mga katodo, ay man, nagabaliba doon banwa, no? Wagin nag-admiter, no? Nga sanda, nag-engage sa makarunday ka ng mga istilo. Kay masami na to, no? Mga na-experiensyahan. Pag once nga, alam mo na, makarakara nga adlaw, gin-aresto, no? During sa pagpangutana mo karon hindi ron mag-ako, pero pagkaaga karon taga or automatic ron pagwan siya ginabiyahe na, no, idahon imaw, no, for a drug test, di karon dayon no, nagasugid, no, itapila ka mga impormasyon. Kay siyempre sa part nanda, na siyempre sa iba nanda abiron nga live man, no, that's why gani nga asanda ginabasahan doon, ita anda karon nga kinamatarong or Miranda rights, no, itry karaga baga suspect, di ba, ginahambangan doon, itato niya mga kapulisan, nga ikaw may kinamatarong nga maghipos tanan nimo nga ihambal hay sarang nga magamit pabor or kontra kimo no sa siin man nga usgado sa Pilipinas.
4: Toto, aksyon.
22: No kay that's why nga iba na ton nga magigmangod nga may mga experience na baga makatodo, no, sayod na nanda aranda ko ang kinamatarong, no, nagapabilin sa dakaraga ipos no, siyempre apoy di man abiro magamit, no, itatod kaga baga otoridad kontra man kanda rong mga statement nga anda ko nga ginatao mga katodo. Sa pila na ton ka mga suspect, no, bukod naman itry ka na mga drug suspect, no, gina-aresto sa itry ka mga police operation.
4: Toto, aksyon!
22: No, mga katodo, kay rukang gali, ruray ka na illegal drugs. Particular, ruday ka na shabu. Gaam na to, no, kung kay kunamat, no, may mga operation, no, gaam na to, mga kunamat, pag once nga kitabi, no, wang makita idea, kapigis ato ng mga iman, para sa kakun man, wang makita idea, pag-abot sa itry ka mga illegal drugs. Gaam na to, hey, sa pagarias lang magamana, no, may una galing rin makatodo nga may mga klase man, no, may una karon nga minko manaba rung dosage na, no, nga hindi man kunamat, no, magustuhan ita iba na ton nga mga nagagamit, itry karakara nga illegal karaga droga.
4: Toto, aksyon!
22: No, katin pa kumaga kabuhay-buhay nagibaga, no, kumaga rung igo na itry karaga droga kanda, kung mga manaba makatodo, isa hindi hagus, no, makakumbaga, maka-epekto kanda, no? Sa iba na ton nga mga igmangon.
4: Toto, aksyon!
22: Parang mga kalakaran mga katodo, no? Sa patag, itry ka nga mga illegal drugs, no? Kay nag-start yun, no? Ngayon ko naglala. Tagaid to imaw sa may part ita Luzon.
4: Toto, aksyon!
22: Ang mga senaryo ko naman mga katodo, no? Particular sa aton nga mga igmangon, no? Nga nag-engage sa ray ka nga illegal ka nga droga, that's why nga ni nga ruaton ka nga maigmanghod, no, mga katodo, always gin na to, no, gina padumdum dong pila ka mga posibilidad epekto nga sarang halit, no, nga maangkon it aton nga mga igmanghod kung naga-engage ka na banwa, no, sa paggamit ita illegal ka nga droga mga kaabyanan.
4: Aksyon!
22: Kumbaga, rung istorya, although nga ro istorya, paagi lang sa kumbaga, dilas kayo nga istorya, mga katodo, pero kung ato niya pamatian, may unagi dron nga mga leksyon, no? Sa istorya, no? Itry ka na nga mga igmanghod na ton, no? Kaya baga, no, iba-abi ka na mga katodo, hindi man gid as in totally nga problema na gid no ita aton kada nga sosyedad. Pero iba kada makatodo biktima gang man no ita circumstance no wala man bagagid magiyahan ita eksakto no napabay-an, that's why nga nalulong no sa paggamit no itry kada nga illegal kada nga droga.
2: Action.
22: Ano nga ni nga permi naton ginahambay makatodo nga rung pagkrear na to no ita panibag-o nga problema hay bukod solusyon doon para nga masulbar. Nauro anton kag problema kay daya ako naman may mga instances no nga gina rason no manay may problema ako, nag-away kami ko ako na asawa, nagbuwag ako kag ako na asawa, that's why nga aming ko na depressed ako no, that's why nag-engage ako sa makaron daya kay daya aron na katao ka ko no ita tempo nga malipatan ko bisan makadali no magkatodo daya rung pila ka baga observation naton asan digman banwa no sa mga istorya kong amat. Ita aton yung mga igmanghod. Nga nagpaabot, no? Ako ang daman ko nagbaga sentiment.
2: Todo, aksyon!
22: That's why ganyan, ginagap na nakutana pa, nagkakatana kita. Wagid ba yun, makunimo nga aisipan, no? Nga samtang mas timprano pa, baguhon, no? Magkatot, gintray man, o galing, mana, may problema, nagkaabot man tiyempo, nga nagkaproblema sa pamilya, no, kaya tama kabudlay, no? Akapin pa kung kita sa sitwasyon nga ron. Tapos pamilyado kita, may mga unga kita. No, magaway, no? Magkatodo nga makita, no? Itaton nga mga unga. Araw aton nga mga ginaubra, no? Magkatodo. Kasi baga sa ulihing may nadapati, ro aton nga mga member pamilya, ro aton nga mga unga, pwede man. Ang mahalitan magkatodo, bangod. Sa aton kraga opisyo, magkatodo, particular, no? Saray ka na malaga-engage, saray ka na malaga-illegal ka na droga.
2: Aksyon!
22: So, nga niya, dapat mag-serve, baga, dapat tanan, no? Kung makara, alibawa, na-aresto kita, no? Dapat kabigo na to, no? Nga, maging leksyon na katon. No, magkatodo, kay, siyempre ko naman, may natandaan na ako, anay, no? Nga, gin-aresto man sa Boracay, na, hindi kita ito malipatan, I think, tachempo nga to, nga, rung nag-acto pang, chief itaton karaga paidsok ay si Lieutenant Colonel Matiliano no rorato karaga sang tattoo artist no magkatodo kay during sa interview kana agin ko tana abi no kun hamana abi nga wa gid giapo nagabag-o kay sideman nga ro aton ng mga awtoridad seryoso sa re karaga kausa no kontra sa illegal karaga droga ban na gustoon ko ban magbag-o ugaling wa gid no mentas tanto kun pagkagawa mo man na, kay nadakpani mo dati, pagkagawa mo tapos and then una ka man giyapon no sa lugar nga rung mga tawo nga sa palibot isa may una giyapon is mainganyo ka gid no sa milog man siguro man sa mga pamaagi pasayamat man man na, nga nadakpan man na kay dayo ba sa milog sa mga pamaagi nga basi kahit papano no magbag-o baga no makatodo kapin pa kun sayod naman dung sitwasyon banwa kun una ka sa aray ka nga mga pasilidad, no? Particular sa mga district jail. Like iya sa aton nga Bureau of Jail Management and Penology. Yung sitwasyon, no? Ita aton nga mga kaigmanghuran, mga katodo nga una karun nakakulong, no? Nagliligad, no? Last, I think last 4 months, no? Mga katodo, during sa naka-attender kita it hearing, no? Mga katodo, aroro ka nga drug suspect kay ako katurong witness no pero kabuybuhay ko ta 2013 pa nauna karon sa balete no makatodo nga gitaresto ita aton nga mga awtoridad no sa sangka bypass operation no kumaga istorya na katon no kay samtang nga nagahuwat kami no ita oras timpo no sa hearing ay nakakwangid no nakatimpo man kita no nga makaistorya baga no sa nga mga drug suspect nga ginaresto sa raya ka mga police operation. Mga katodo, 2013, kumbaga, gabi na kababaho na rong pagbago sa nang gawas. Kumbaga, may ana na karang ginasoftware karang bagatian, no? Makon mo, 3 si Anus ka. Kuhang-kuhang 3 si Anus, nauna ka sa suod karat kulungan. Kumbaga, nababatsagan na itong mga katodo, no rong anak ko nga sentimento nga na nagbaho man na rong akon karang unga. No, nga uwa gugid man na nakaibahan. No, uwa ko gid man na matawan, no? It nagakaigo karang nga igto pangod abilang sang katatay. Aga siguro man na bastante naman aro akon nga agin tiner iya, no? Sa sud nagistorya ka to, naman na basi man na abalaga ko basi man na sir, ikaw parong makabulig ka kon, no? Nga makagawa ako kay ambag ko kadim aman mako nya uwa ikaw abi no nag-avail ita plea bargaining agreement baga no kay syempre may mga pribilehiyo magkaroon nya ginatawrong gobyerno matawat chance kada banwa aro aton kada nga mga drug suspect kada nga ginpaaresto asa kada nga mga police operation kaysa naman naton hindi magito talitanan ang man nagkagadakpan nga magkatodo isa problema na gid no itato nga sosyedad dug iba kada biktima lang man it circumstance no magkatodo no bangod nga ni sa api laman ka mga sirkumstansya, that's why ginahamba natun, na hindi natun pwede nga irason ko naman, mga katodo, rung mga bagay, para nga maghimo kita banwa, it makahalit kita, no, saan ton nga mga kaigmang
7: Toto, aksyon!
22: Toto, ama ko, no, si Anus, no, nga kulong ikaw, tapos makaw, nag-super limot, bagatian, may diabetes na imaw, no, mga katodo, actually, manami, no, kahawis, api lang bilog sa dabi, sabay-sabay to, timing man nga, rung previous nga mga, ang nagkagadakpan man sa Islat Boracay, nakilita man kami ito sa aton karang korte, nag-uistorya kami, no, mga katodo. That's why nga, every time nga may ina karang mga police operation, no, mga katodo o iba, nagkakomento, abiron man na, haman man na late bago mag-video, haman man na bago mag-live sa una na, nag-start na ro, or nakaposas na, nadakpan na, ruray karang mga suspect.
7: Toto, aksyon!
22: Hindi man nabiron pwede, no, nga una kami magsabay. Siyan ka't imo kakita sino man abiro sa malituwo nga magbaligya nga adik. No, nga magbaligya kat drugs kung may kibahan niya gi karang media, may kibahan niya gi karang kagawad. Do you think nga magmabaligya ruray karang mga nagaimbulbar sa karang illegal karang droga? At klaro do karon makatodo no, recipe iba nga komento gang wa kasayod itapuno karang punta. Akong istorya makatodo. Pagwans nga may una karang mga police operation. No? Kaya ruwa mo malakaroon magkatodo, no? Witness kami, no? Sa inventory, sa pagrikisa ka na, pero sa kaungdan it police operation, mga katodo, uwa ta kami karon blind kami, no? Mga katodo sa managakanabo. Pag start itaray ka nag-video namon, sa live ko, di ba, no? Ito pang daniron nga, sa ka nag-start nung live, isa una na, no? Nakabaklid na rong suspect, hay di karon palang man, duamon karon nga pag-abot. No? Mga katodo, may distansya kami karon, no? While nagahuwat kami makatodo nga magpositive aron transaction kay may una karon nga kwan nga sinya sa limaw mana ko may distansya ikaw ag visible mat amana ro area magayo rung kontra sinyas karon kon amat no kun na materialize na rung transaction hay rung kago karon ita police posture buyer gina akakas no ginakakas na ron makatodo agun makita it pila ka mga police personnel nga ana nga mga kaibahan nga una sa palibot nga okay na no na materialize na rong transaction.
7: Todo. Aksyon.
22: Todo ikra makatodo ka naman na komento rato di bagimangot di manay. Andala man man naron para magpataas man at anda ko nga mga rangko sa partabit at makapulis.
7: Todo. Aksyon.
22: Bukon no bukon don it makaron makatodo kay ko na mataya. Nangin ko pangadira nangin risky para sa part at mga makapulisan no makatodo kay ko naman. Na ray kra nga mga ginahimot at makapulisan. No may una kita nga man nakakasuhan nga mga kapulisan. Nabubutang sa di ba nagligado sa may part ita I think bakulo.

0: Asian kapin gid no saray kada nga illegal nga droga mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo action.
0: Sumay dito sa minutos man wala kakaliwan sa oras kay ta ala una ama ka todo no sa ato gagapag iliba. Magi nga hapon na may gapagpamati no sa kay Marjas sa Prado Salmina. Bawa gi kami nakita ni Marjas na ligad sa alumni una sa Banwa kara itna pa.
1: Todo action.
0: Kay kabo ako matabi kay ka puno-puno no. Paano pag pagkita naton kun nag-duble na rin mong pananawan siya sa alumna. Sa yun naman, pag alumna, isadya-sadya gidabi, no? Kay rumpag kililita, no? Itino karon niya mga kabals, no? Kapingin sa elementarya, kay mahaba-aba abirong istorya, no? Kay kaabo-abo rung nagbago. Ay, mana, si ano man nga dati? Kaniwang-niwang ka na kara, agaming ko, ano raming ko, muringaton pa ba na dati na pag elementarya?
1: Todo,
0: ay, kana tama na naman siya, hindi tatumag pati, pulis yung tama na imaw makaroon.
1: Todo, aksyon.
0: Si ano man na ito, imaw man na dati na, pirmi man na rin ginabinting ni ma'am, no? Kay, kung ginatukso, uwagin na sabat, ginagurinat ni ma'am Rana karang hita.
1: Todo, aksyon.
0: Tapos pa kara, maestro man na imaw, maestra ko tama na.
1: Todo, aksyon.
0: Diba, mga experience ba na aganda yun mga katodo, no? Bago nga nairakon yung mga ka-classmate dati no sa elementary hambal ko pirmi makong kami dati kada ginabinting ni ma'am no kay magangas ba sa klase ay sabi hindi inibayag rin ka mo no nga mga classmate
1: todo aksyon
0: ma'am ba si ano nga dati wa man nagasunsyudra sa eskwilahan wa man na pirmira pirmi man na absent ra kay ito tamani mo sa anda naga apahagab kara itanwang naga arado sa ganas. Pero makaroon ng engineer tama na imaw.
1: Todo, aksyon.
0: Di ba, rung mga istorya, no? Kumbaga, magkinilita, no? Rung inyo kang mga batchmate, nga nga, aming kumahaba-haba, no? Nga istorya daw. Hindi kagid bagamana magkwan, madya hindi kagid magbugag, no? Mientras tanto nga, ming kumamatsagan mo, uwabal katapusan, no? Rung inyo karon nga istorya sa inyo karon nga pagkililita.
1: Todo, aksyon.
0: Tato man, wala pagpanumbalik rung dugang pangabalita, no? Balikan na to, pagkatapos pa na dugang nga mga pahanomdom.
1: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Consanguino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wak para kainom, try yung kamuhay. Wak madula at marami benefit sa itong gawas.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Bilyones Store, Poblacion Makato.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
2: ko niya yan? Oh, ay, tinake ko. Oo. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko, ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isang ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, dugin mag-ayo. Pero sa nagtumagin sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipwede pagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Sa si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Todo, aksyon! Pampagana sa pananghalian. Todo, aksyon! Todo, aksyon!
12: Alin sa tagapaga pangalagad, sa tagapaga ililiba, no? Sa pagpagayag ita programang Todo, aksyon, bao ka dasig, no? Ratang kang tiyempo, no? sa ato kagapag ililiba, magkaroon ka agad daw kara ita Sabado.
11: Toto, aksyon.
12: Toto, daw, sakto gid, no? Ro aton karang mga minuto kay kuwabos na gid, no? Ro aton karang tiyempo sa ato kagapag pagalagad. Ang bagani, mga basko, laway ko no ako dati, mas laway ko no kaya. Enjoy gid imaw ang mga bats, no? Ay, hindi siya naman kapatid naman ay si Jessica man na dati nga ra. Ay, si Punon pa man na dati mo ra pag elementary. Tapos man na kara, roan na taman ng kutis makaroon, madya kwanta, no? Madya artistahon ta. Magkakay Diana Subiri, yun ta, no? Daw hindi magpati mahambabaw. Ang bat ng classmate, nakakabats ni Marijes man na. Nagnuog, gitama na ako nga, wa, ko taman na dati mo ra ginapansin na. No, kay dati abi elementary kami, no, daw bukong gidman itapagan sinon ay pero makarat ana ba ginaagagawan yuta
11: action
12: nga ni enjoy gid, no, basta may mga alumni, no, kay tagagsama naman abi, no, nga mga dinag-undo nagakatabo, no, mga katodo, no, nga magkililita aro mga magkabas, no, like amon inaga, no, inaga nagakililita gali kami lipat ako, no, kay may amon gali inaga, no, nga outing, no, itakon yung mga kabats, no, sa Northwestern Visayan Colleges, no, bats 2004, no, magkakililita kami hinaga sa barangay Dapdap, no, sa Banwa Itangalan, una sa Uswag Resort.
11: Aksyon!
12: No, puro tayong mga bigatin, makararakon mga kabats, no, kay principal, no, puro mga manudlo na, rugsang bilog to, naligad, no, si Reverend Father Kim Tumbagahan Tabagon nga taga Barangay Hawili, no, sa Banwa Kraita Tangalan. Mo dati nagatuon kami sa NBC, kami gara pirmiro kwan. Dinaskay, no, sa likod, no. Mga katodo, nakibot kini kita, no, nagparit ana, no, si Reverend Father Kim Tumbagahan Tabagon, no, before iba karagadag kwan ay nagtrabaho para sa Istanbul kay, no, ito imora sa La Isla Bonita, no, mga katodo anay dati nagtrabaho after kato ay nagsuod, no, mga katodo sa seminaryo ag nagpari, no, sa bilog, no, sa akon ng mga classmate, no, ag kabats, no, sa Northwestern Visayan Colleges, mga katodo. So kinilita hinaga sa akon ng mga kaklase, no, kabats, no, kanday Ma'am Sheila May Anabor Andrade, na kanday Ma'am Meldred Sapan sa Isada, kaday Ma'am Mabel Apolinario, pero makaroon na Duana kay nakapangasawa, no, aga iba pa na to, no, nga mga kabats, no, sa NVC hinaga kita kits, no, una sa Dumatad sa Banwa Itangalan. Tamaro champo sa tagapag ililiba sa tagapag pagalagad makarong edisyon nito sa tagapag waragwag. Aro pila ka magabalita wa tumagabot wa tama tatar sa tagapag ililiba makarong nga hapon. Bantayan sa pila ka magadyus and public affairs program itradyo todo sa aklan. Ang sita nga magailibati sa lunes na karaga adlaw. Katamaro karaga oras ang kapareng karaga programa sa programang todo action. Partner na to sa technical science si katodong Hiranyo Misina. Ako ba din katodo naging kaaksyon makarong karaga hapon. Si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan.
11: Inyong napakinggan ang programang pampagana sa habag kainan. Todo aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Live amidst nature, with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. My family history ba nakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambang imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man. Hay magbakagon kamo. The best trying more power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Trahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Buo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na, inom na.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
10: Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O o banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Toto 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The hottest and the newest dancers are here on Todo Sabado Jam. Todo Sabado Jam.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Samson Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
3: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18 Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18 Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, patata
4: ng vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
0: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: Go! This is my radio.
11: I love this station.
12: They're always on.
13: Radyo Todo, for the best variety of music.
14: Ito

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapag siya

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health professional. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko po nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yun?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabel, nabrava isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. solution sa kung paano nag-coffee ng rice coffee.
11: Thank you very
10: every
11: much.
10: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
11: Tama, kasi, tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Po,
6: saan
7: po kami
6: nag-coffee
7: ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Po, maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, tako pirmi at laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo-lo-lo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong May 18 Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18 Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka-teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-hmm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: I love this station.
10: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapag sik sa ato.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manami gid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
6: O, Tatay?
7: Mindoro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko noon na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: nakaramdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yan sa mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating palatang tunay tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ko man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman palatudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating paladudunan, itawag nyo yan, 0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala tutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numero ang pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating Balado Tunay. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

0: Siyempre ba, mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, at ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, makakatulong po sa atin, mga kaibigan, para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo, mga kaibigan, at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayang natutulungan na po ng ating Rice Coffee, ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po ninyo yung pag-iinom, at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila? Hello? Hello po? Hello po? Ano pong pangalan?
1: Melody po.
0: Melody. Okay, taga saan si Melody? Hello? Hello?
1: Taga Bicol po.
0: Saan sa Bicol?
1: Sa Naga po.
0: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Alam mo, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Hindi ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo, mga kaibigan, sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating mga numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Mga ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel?
1: Magdadalawang taon na.
0: Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan ang narinig ko sa kanyang sa programa.
0: Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Yes. Tapos napakinggan niyo po sa ating programa, yung pong
1: programa.
0: Opo, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Isang maganda sa kantate, parang yung mga toxic katawang at nilalabas yung isa, umasama din sa pagdumi.
0: Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, sa sayang pag... Kasi mula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo? Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang-iba yung kulay, yung
1: amoy. After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga kanya sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, auntie ko, saka yung mga kapit-bahay ko dito. Eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayo nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Pumunta kong Naga.
0: Ah, pumupunta ka ng Naga. Opo, minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang sachet po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sachet?
1: Oo.
0: Opo. So...
1: Pagkagising, no, matapos, snack. Apat na.
0: Pagkagising, tapos sa gabi. Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Try nyo po, makikita nyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarinesur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung adi mo namang numero. na pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Daming masakit yung aking balaka. Saka may hirap tumulog.
0: Insomnia. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Doon, naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simulan po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo. Nagsimula na po kayong uminom nito. Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Lahat mga butay ko sa bayan, tinignan ko na. Tapos doon sa isang grocery. Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang? Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, mga 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Ngayon, kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Parang kambing.
0: Pahirapan pa. Pero nung ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko. Nung mahal na araw, nandito lahat mga anak ko sa amin.
0: Wow! So masaya kayo, no, Nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay... Hindi na nagkakatiyon eh. Nareklamo daw ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape ang mga 3-in-1. Sabi ko, di, rice coffee ang bilhin mo. Tikmang ko nga yung kape mo. Tinikmat. Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Fantasy. May asukal, sabi ko, wala. So, biglang mainit talaga ko dyan. Ano kaya doon sa amin? Mayroon kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga,
0: butika.
2: Mga butika. Kasual sa kainta, mayroon na ngayong, sa Taytay. May South Star Drug.
0: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawalan nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila ng mag-asawa ang nagkakape nyo.
0: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow, naman.
2: Nabili sila mga dalawang kahon, tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konti lang yung kape ko, tsaka yung Uy, padalhan mo naman ako ng pamilya ng kape. Wala na akong pamilya.
0: Tama. Tama. At kayo, kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, mm-hmm, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN. Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Apo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya
2: na. Tingnan nyo, wala na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya yun, yun yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo
2: ano
0: na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Ano kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako sa ano ay sa dito sa ano
0: ay. Libutin niyo nanay yung ibang ano kung daw, yung mga dati. Pwede niyo mapagtanungan.
2: Dati daw
0: meron.
2: Yung talaga deliver, inadeliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay
0: hindi na.
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Eh ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na raw siya nabili.
0: Kumbaga naubusan na. Opo. Nanay, basa yung sabon natin. Kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 nasa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating sabon.
2: Ano kaya ako hindi nagaano noon? Gawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung marka pa eh. Kaya hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po
2: kaya
0: sa inyo...
2: ako bumili ng kape. Kaya rin, pabila ako ng rice coffee. Hindi... tanong mo sa akin, isang box ba po o nasi?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo. Di ba, ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna. Sabihin nyo, Ika, pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po, nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. Thank God bless you po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless din sa inyo.
0: Thank you very much. Bye-bye po, nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paradutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best! We the best music!
0: Radyo Todo! Todo! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee agung dinamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history, binakamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang radyo todo. 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Inoha.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gikamo it More Power Biotic Coffee agud dinami ra inyo nga.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: I love
8: Radyo Todo for the best variety of music.
9: Ito ang rock.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tungutang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay, pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: My family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gin,
6: may free collagen,
5: ang gutatayon ka pa.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: nanakas,
2: at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rádio Dodó.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

hanggang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned.
0: 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumuduwag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga daudlaw. Sa pag-inom po itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagitao git kabaskog ag

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and gutatayon ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ganyan po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong ngawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katapos.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: 98.5
1: Ang radyo na kaibigan mo. Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko nadiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nabravay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At nung 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga ro tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kuwasan nga nagitao gid at kabaskog ag kapag si

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Southon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug glutathione ka pa.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para i-sell po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee at nakatulong sa akin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Oh. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa kalagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Sanfon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: rádio todo. Rádio todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life. Mga kaibigan, ngayong May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa May 18, Monday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for Longer Life.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.